ma jo e wisi se iye kala gen alik lon nga juge konke vovani a program heke sa akin ko iki heke uwa khasonde en on khasonde om khievan kage kwa ngaya moke kalama ge waka jila sen ngage kalama ge kwa waka jila sen ko e kange aga ge kham kwa mtango e kange kewa kala ga taga nini kankam kage tig de mga program a tonsi dey ege ngu toa kamke kawe sisi ke ngu kama kamke kawe sisi kewa is a bisin a ivi lungi sa kawusin is a bisin a ivi lungi sa ngu kanga a ngu kanga a troa.

0: Kame te mwono te ki se ko tin ire kamoha ekska FM siki non te o bori a ti sarati yafta ka punda. Tendere a se wo him kuma vusi musi kat matlala kham ani a dorot ay ku se kham khanu sanati he si kham ngo jiri si subu subu khamati kwe a nge te vike ki kwe a a nasnala verfolgsans gesag ki kwe a se ko kwere gota. Khama te ma te kaye te kwe an koma sika sieta khana o e an gespecialiseerde handelsmisdaad dat hofu ki Pretoria ki takusi ata an krata khama koma e an sun kra kha ka ka kona o kai ki siteta mboronga ji aki haji a kuji nonga ba kra jao anu siridi te ko ngidi ngi ku ka ata khama se ko ogo khui hi atra kusi omuteto tesana hi tender a cho jawate kongo south africa su police ko a cho tidi a 228 million rand size di a no akingo toroka ku state kwa nongo ngiki ajire ku he ngo akh kuri size imango nuta khama akona kham mboronga jiyoka kha doroti khama ata khono khamsite ti kamska ofuna ki kham akai si khujite ko ngo kuma tinka ji ngo sweji kuma ti akingo moite no simisa na kwati ngo 12 kuri e a imango kya mwita mboronga ese ko tshunya kwita 11 september ka magala komisi he khoma e a kha shu jao ji a nyama ko kai ja Pretoria ke te ko kum tshwasa aki o a honor subdirectorate ki ha a ngaba kara jawo a ngo kwe ad a andrei jet andrei johnson ko ngo dang skasi ko musupi konte ko kai ki ste ko khata makuisa johnson mo ite kwano komisi su kai ki siete am as when a kiete khate u ta kite kwe a aki akwe tama jawo qaye ko ha kha ne mistat intelligence tawsiki no aki qamdi o ha falk to ki di an kobes relufse takon mark mclean ta musupi aka tkwano johnson aki mboronga kaiti si akuji a kana eyehi tako amboronga ji kokumo hindi anga cho ho yen o a mistat intelligence ki ha a firos kain 3 johnson akmboronga kaite si ak aite hie boring na ko a berry batman a wa kra hi si akiti undum san khuji a moko kham ki khat no kain mboronga ski a khuji jao kaita khate ye wo ata khunu mboronga ji amo itkwanu e kain ji a seko jason ka khyaro nahi jason mui ku doite kwa khanu kain ka a khuji khyaro nahi ji te ko ataku hi ralof anka tu kwa khanu mboronga ji mui te no kain a ka te ste ko aku itau ji te kwainu kwata ti kamsika no akingo e mwete am swere tink eji amboronga jinata hine kukai kusimu kai gurita muteto ka nyami kwa takatanu o tesna hi a sisa itati anele tembe wesa ne kaitu ya kuteti mkirnan aka fibus me 2003 tunakaka unhi aki kwa wita nyeskango kapstatisi kaika oki sinyam tenga kaye mborunga he seko dri ngwe sa si chunyu ngye kwate tembe apro 2021 nakaska tin de ferdi pengke ara ko hotel ki kapstati ki kherein akamska khe no fai bista ka kamsa ha diyo o si te ko kumohi kaji a chanu san vere khati ngamsika sei si di musupi a seko mborunga ik amki ye ho ita sita borisi o khiri o hem tia diskepa a yamoko akia o si harmosi susiki teko kya wote uka esika angakara ti skipa angieti angle kuhueno angakati anitebesa na watimo kwa kwa angieti vike ski aki esika hawana hakao kwe nyamsa na watimfie es anu iranta haa he aki skipa angieti tamamede weste su anisika mwote kwa anu keng amkwete tenu aku ki kurukuru san aks ankara kwe America sim president de ma ham ane uka tse a kratisi an kiao o se har musi su tse ka tkhores na patino khuje ere ko skopa ji ngita khangieta iran khanao ani sa a ka tesi a kiao o a khana kia mo kha go kwa na akis ke pa angieti ngie vita ti dango ki doroma ta ve kamska iran si o revolutionary vakhna a ka tkhwa khano a ke khana tsam di skipa a woti an kiao o se harmosius ki ta ko khain karati bena khana khoma ka kha khain karati an skipa a tsamski an ka ta kha si ngru ye de ko a moi teno 3% de sa si su sana bata ne tsun si kwa kwa ra nyam sana pati kwa naska a ki moi teno andiel marte a si su an si jam no ko si kwa na ki se ko tsabesa na bata ko a brandri wallis de a moy te kwano akam tika te ko nyexen 70 dollar 13 cent ak tum ka te no te ton ka kuite ara te bore te khiri khiri ngono khawana te bore to afiri amno xka fm ki te te te kwe
1: si o moni te kitwa tin ke xki fm yang he a hanam king hum omi fresto mangombo ta mguso o vusi musiket matlala ta ngalimang amaqek ehe yake o ki kastiku ya khuhana wa khanya duita ki ngavika ki a ki ngulin akanghu sibsak om kawisi sik a hiya gike kamanga wa yim ta yi he akaka ya kokobin ka m ki special in aka vikwama ofo ke pretoria chivsika ngaskin khyam ya kokobin ka ngka ya ngo de ding ngo fun ya gan gen khle yang hewa thoma mafuki ke malin ga cha o jawa ta chibisi ka ngi ta uwa vitan ya ka khuma ke tender malin gan khu hana gi cho vi ko ma ke sit african ke police vi ko ma ke malin chin ka hewa ton tin a khan tun nak malin ga malin ta ngana kwa chi ke ka ma ke gan ke o gan e Lingawa, Castigo, Yahiwakum, Aha, Yunga, Dulongo, Nagika, La Wishes in Kawang Amam Takae, Ya Kagging Wolf and Yagang, Wolfu Meliman, King Yadaki, Castigo Yang, Todawit Ali Kamakwe, Tapalingawa, Toto Alfu, Si Ong Hanayam, Tantulang Kaske Kong Agang, Atigi, Yelf September. Tamadlanga kumisi kukubinunga ng yivi kwa maa ke Pretoria gigida tin agang ta ya hiwa ngau ke FESA Directorate ke maula ke chiki thoma ke mafuki Andrea Johnson ke inghumgi anako ing isya kalatu kwa ya ta kwa anghe khate ya hanko aga ya gwe angumam Johnson ta kumisi ya ge ya ku gi ki ka e khati u ya he ku agi ka khamsung u la chi ya ku agun so kwa ka fisa ta sacha sa hi wa falka ku bas rule of se en wa ki amak meklin ya ku gi ka u sa ku khate ya ta johnson i ge dahna gen khula ta ki ya ki chok dawa mu ngui wala ya ski hana u ki ngau ya ski kha he on la thamsung ko ga wona ngai firos kan johnson ta sinige ta ngin la ta ki ya ngum darak o ya mon ko sula beri bedmin ya ga tisang ya o wona en la ta yang toplin na wa kalukli thosung si o hu u zala ya ki kan ta kha te ya u kita hana khati ya de kin la ya hana okan ta johnson ya ki kwa wa ya ta johnson ka si gen kama koka ta hotum ni chi si gen ki kwa wa kan rule of se an ngon de ki ya he kan si ki kha sungi ka ya gigi ka tisa ua chusi si ka ya ka da ge sing tuan u ka ta chusi ka sing o thun in ya gigi da ko kham sung u ka chi gen kang hi ku ka na wa kang ku i ya o ko chi ge hi ka khwang kwa thun ta klink gan thun hung fisa ki klik gan ke wa anele tembe ya ga ya ke wa chi de ma ya he Maso gig o Kinan aka Forbes Tuesday drink to Naha Ki Kung is Gakala to Kuaka, Kakamka, Ki Kapstati, no subsi, Sakung, no Lea, Lea, Dri, a Ganke Kong, Aski Kong Agitang, the Tembe April, Tuesday in the Tundaha, the Chung Tawakuka, Hawakatini, Hiwa Hotel, Ki Kapstati Kona, Ekama, Na, the Kichule, the Fopsi, Sushi Gia, Hotela Kia, Ta, Chusigan here at Wa, Yakunta Kaka, Ke Tetia Kia, Stinitokali to Loga King He, Ta Hatia, Isisha Chungi, Gigi, Yam, Chimagangi Kundisam, Ekorosim, Tabaluku, Ya, Ame, Ke Strati Yangi Wahomosi, Agita Akama, Kaman Atam, ki baluku yingi kwa gi ka khamsung u chigi ko an khaw kwa yan he ko ga ta ki ngwa bor ku e thame ki viking e chon gu ka ngani ka ta ka wa ka e khani ngai gulia diweti aga ki janang ki america ne wa ki iran ne wa ki tin ha ka he wa baluku ki med wasting ka ngole ka e chigi o he kwa khu gu na thama khu ki yin he a baluku itu antolinawa atang ki genikang gaku okangwam America President Donald Trump dan akam ki hanek tangku i dage strat yang hewa homosua ike ki ki vikoma ka hewam goso uha kawita Iran age hanik tangku i dage yi strat yang ike ngi ka baluku yai he thing e toplingo ke gu sike ohi ki gum ta Iran ta yi he kwa gi kam sing u chi bi si ka won la ka kulasin kale mon gi ta hani kang u ida ki bal ku e ya ki cha ka strati ya he wa homo suwa sing de o de kwa gi ka a ki a vi ko ma gi ta ngu ki ka he chi bi si si ki mo ka tom ta kale mon pale su ka he wa oluga 3% ka ki chong na wa ki ka he ngi gula ka di wi gi ta ngi ta ngu ta andile hun ke asin agani khunam khon dagi tam khamo khwe ta police ka anghe wa brandery olin ya gam hotam nik a ka wsi ga kham sungu ka kwa ni han si mta ka dola ke chi ke 3 excuse 13 sindi ke fatim kem ke gam kon ni kro sing ma sigi wala wa 12 dresam kon ni

Eskatsame ke mono tinek amako 720 minute se yange kara kwa radio nerten 7 o ni go FMK nok aise ka 33 minute se e ya go anko programme se go gerisang e tlo go tsie ya Alfred amade kwa gam ka e go se programme ki ke tsam temo ka go di anenza ku motho kwa ga sao su ka o ki temo te tse tsam tsiki hanu tse o ni sa tsava hete tsama di tsam tsiki tsutsuwa tsinzi te ta go no tse o ni sa tsava di tate Samzikite anga tema kutswanga zitino kutswa tsaiki ya ti tsamziki nde kuri kuzi tsawu kutswa tsika go kwaga a tsamzikite monde kuri kuzi nya ko anga tati tseuni san etswa a tseka kona ke go tsawu yotsi tatin tseka kona ke go tsi tati kona zitini temo miya ti am o kra temo tswa tse ka tati gandi kuri kuin aiki nge tseuni sa tsaba na go ta tsamziki Tahun ang tsun sa temu kiri hangye atemu ka teno han kaya kosunga zeta temkin awa tsame temu ise tu tsam ziki spatra di o a kono taman hande kuru kue kehe tsam hadu tuari hasundit anengye tse kara hate sa tanu ta dem zitin zi hatu magobe hasi no sunka ya kuni di tago kone kehe tsam kai kuzi kite anga kwa ko temu sunka hen ta awa tsam ziki tamate ukwana akrawa ko trek ame kome temu wo hive kwa ha imini system zikun sa kwa kam no temo tsam zikingye asunga he trek am kingye aso dat atso zitano tsonke temo ya go tsam tsaka tseo ntsa tsona o trek ama temo kwa kam kako nte an se ntsam ziki for ko wa tsonke ti ta go no tsa tsonke ta maga tsai go a tsam tsi temo te o tsona wo ka go kona tsa ma ti a tseo ntsa tsona go ta tsam ziki ven temo ang ai ki te go kwe te tin zwanga he ewo ku te tan temo a tsona ka tama ha ya go mara tse ka go tinye temo ka e kuziki ke he tsam a ga kuzite go nde ku ri kuzitswa a ho te tsam ziki so ku na a ka go ga o tre pi e ga tsa o ka ta ding ko ne tse o ntse tse ka tsonga di antsa tama temo ga rana e ya go ta go nte mo tse o ntse tse ka ngusunga e tsona go tatem se gana o zika temo go ita dinhe tse o ntsa tswang ga di anenza garna e go kwa gam tse tsamse te a ka di tsono tsamse ke nge a kungtswa a ya di tsamse a di kwa na zite tse o yo a e ke go ke nge ra tsi tati no tse o ntsa tsa ba di ta go temo te tse o ntsa en un go je te tse ka ve tati a tsutsu a tama ga tsamse ka hinya go trek am ke ya ka go mborunge eminye tenge a tseuni sa trek ame tsutsu wa kwa ta tsamse ki nga kona ki te hinya go un se trek am se tsutsu he ti ta go nki a ite tse te tsutsu nke a se go nke tswara go a tsamse ki nyama go ya ka go mborunga se tinzi te mo ka no soma ane mborunga mtama kha kona te mo ke he trek am yo ka tsutsu wa kwa tsamse ka tsutsu nka se tama te ya o ta ga hinya go nga kona ke ga kung a ti do ka ti ndi e kuri kweng a ke ti tsamse kha mo ta tem tswa kung denge ya te tsamse ke ngu o ke nge a te tsamse kha mo ma ke a mo so bo ga tse ka go ta kone ti te mo un go tse ka be go tse re ke ta ma ata e ha no a tse tinzi ti do ka ti ndi e kuri kuzinya go a ta dinge a kung tswa ngu ta sa o tsamse ke a ke ya te tsamse ke a tse tlo ka kwana tse tinzi kone tse o ni sa tsa ba nge tsa me te kwa ma te no tse ka go ti henge a kha e ke te kwa go te tsamse ka te mo ha te tse ka ti e kwana tse ang o kra te tse ka te tsamse ke ta ma te mo a te koma kwa tse o ni sa nge kwa kra tsutsube ta te tsa ka ma nge kwa kra a tsutsuwa go a tsamse ke nyama go tso ga sonded and boronga se wo go kwana tse ka ta tse tinzi program ke te ke krente kom ta te ko ne nte kuri ku a te mo tswa a tlo go tsi ka go nka go tsi ka go tsamse ke te mo di ke re ze a ze ya go ze ntse ka ga te mo tsamse te a ka te tsa bana go te no tswa a te mo tswa kra ga tlo uta te tswa kra a tlo uta me te tsamse ke ende kuri kuzinya ko mo ta teng ta tseuni sa tsava te tsamse ke go habe sa ke ha tsana ko baka ke ha baraka tswa di amara ga ntwe ta te la po ga te mo rai ka hia go no ga ntwe ta te ta go ne ga tse ka ta te a ga tse ka ta te ke a itse mi te tswa te mo go tswa ga te ta go no tswanga anza tama temo a kona zika tama ga ke o sna go kona tsava he tse o ntse tsaka ma tsana go ta tsamse ke temo tshono hange ange tswara go a tsamse ke
ting khate mote amonka tentu anza kiri kwana yama ko kha wo go tshek amseki nga kwana ke tsone sa tsa bana go da tsamseki go ha be tse u di saki e tswa di tshek am a gatsana go timo a tati tang ze tsamse te a ka te ku tswa a ke ya di tsamse ka tse u ku he e tsone sa te mo no da khatse ka tse u ku he em ntse ka go ting he te mo tati ku tswa a ke di tsamse ki en ke for ko wa tswanka o fo go tswanka te tsa di tsamse ki he ti o fenster ze ke tsamte tlhorena te go tate ko ne te soma di soma ze ta go nteng o ye te tsamse ke a go yo ka tlose na go no tlose le tsamse ka a kuntswa di tsamse ka te mo go se na wo gwa go no tse ka vete a se kuntswa na ku nwa he ke ga di 3 months ya e ve ta go tswanga a tsa di tsamse ke de kuri go se di do ka te tsone sa a kaiko etso go etswana noda gave a tsamzikin temo ya go for ka wo of gwa tsara go ta tsamzike an tsone sa temo hung e ya ka go a jiki ka kona ke kung kona se ra tete tsamzika teta ma kona a temo te tle u ta din teta ma te tle u sen ta din a tsamzikim ta kaiko ziki te tle tre te kom ta ti ra donor ten 7 o ni ge ofm ki programa nete a ka tem ka go kotse se go yams na khata hanu ga go kotse a ke te mo kung tswa a ke go kotse ka go kwa ga nne sa o tsame e tswana te mo kung khona a ke ya te tsamse ka ding ke o ka ke kwana ze a se tsai go jikiti ko mate e te mo da temse a tsai te zi hande kuri go so ta ve ta dinge a ga so ta te tsamse ka nye ko ansi kiri a ga di tswa di ga so ndet anza e mo ko te mo a tsamse ki hisna go nga kwana ke a sunga te mo so ta sna kwa tsamse ki e ke nya ma ko te mo zwanga e wonu tsak a ma dive re se ko tswa ka ma go e ya ga tsara he kwa e drink e of tsam e tsara kwa ti ta ma ga ta hi ko kona ziki sunga e kona so ta ve ta tim no ku kwa te mo nge ga dokter na a e khurura ko a ka nge ga di trepi ga tsa ka tantsa ko ne pi ete mo tsone sa thia go tsika tswana a tlhawa go e tswanga di anza tama temo tswana ga tlhawa go kona zikam ta a zi tsai go zikete tia tse tinte ko ma dira donor 107 o heni ga fm ki programa te a ka tem tsene ka go tsie se ko yams na khata hang ko sia go khiri sa hi ek e sikam e 26 minute ze e ya go ha ya firet amati kwa kham.

Kuskaka metemo no tinek amako yen and 5 minutes yang ye karahua hanuk esika ni hamanites ea huango prohamese kuherisa kaukuzi yafrik amatequa kai kuzi tete krintiko mate sausuka okitemo tsakams kati hano te ansi tunisat ava tunisat uka tuwara tamsikitemo swangas de woke mago kuzi kwakakai kuzi kikau kuzi proham ki kum kwa kwako kuzi kawakotika kukwaham tsum satemo tsak awa kukum kwanta mami te at ava trek amki tsuwa te kwaham no kai kuzi kitetia kretrentiko mate kwako a tunisat seka dianoda hakum kwange ang aiki ya de tamskani tamsikim kwakona ki nde kuri kuzi yako an tatim datem se akai tizi hasabe tatis patraki kwanen tats awa na kwatin ti ya tsuangas ti temo kwana utrek amze kom e wo hive gwana mka etsi ya ko kama te kwa temo te kom se te wo go kwa ham kun zwanga ze tu kam ze nge asunga etrek amkisi ya hive raka hive tanu temo ya o te kam ze kat an tsone sa kwa kam ka go kwana ki tsone tse ka go itinge tso kwen a ke tse ka kara ga tlo o te kam ze ka hiti o ga sonde te antama ga ana ga te ta te konek an tsone sa kiri no temo ka ti ya kona ze ka kona wo go zwanga nge tsava inde ta kunwa ka e go hem ka e go zikiti ko madi kwa nge te te tswa tlo kwe te tin tanu tenye ko ansi te ukona wo go nge a zwanga te tsa te kam ze kona zwanga te ansi forkowa na gozo angete ansi ma kwiko dire te usoma zikata hontemo te sinyate te uyete tsamne tsuiha enka o ekite monge akuntwa tinga o mwange ate nwita na ata atwa ta maha wogo makona ki hasa hoteka hote hita te hinse ava hetinta mante kore ta te fenstere zi am tinu soma zi te uzi temo kous na hube ta te kune kuntwa nta matemo wogo akwana zi kam nzeka hote hete hinko anta te koma kodi do tende kuriko zi kounisam fra out kana sana kuti kam zi ki nga makuzi a wogo cho kuna aka ko go kwa aya te tsams ka ma to ko heti mo no da ha da go ntshak a mangi a tse ka seni a te tsams ka kan spatrasi ka hasi ta ti no tsa mo sati do ka te nde kuru ko zi am tsams ki a tsana sana ko ti tsams ki koma a kongo 3 mande si o tsa ki tswa a tini tso tsa o ka ve ta ti mara te koma te kwa nwe tswa nge te a ka te tse uni sa tsono nde ta kwa ka a tso tino nge a tswa di tsak a ma tse ka ra inya te tsams ka kan patrasi ka ha uta ti kone tu tsams ka temo ha mo ngo ama ta ma kho ta go no tsheka mangke kwa kara tsutsu anzi an ka te tswa ri tsheka ma tseka ven a tsamtsi ke drop doctor na ha sia ko temo sia ko mo ta ti a tsamtsi ke ta zi tinzi kone temo doctor na tsu kona zi ka ta ma hana o ani tsango zara go tso he eti yo kwa ri tsheka ma temo tseka dango ke khaba na khuwa ko yago ta tinzi ta tsa ba tsamtsi ke temo te kae kwa ti ku tswa ya te tsamtsi ka tso ku zi te kha ta tinzi te kae ku zi ko koma ha tsava ri ta ko temo tenge kwa karate tse ka ve ta ti ku tswa nge an a ke ti tsamtsi ke kwa ne hem tsrek am su tsu tsu eta go no a a tse ka te go tsu tsu eta mo se ko nge kwa ra kwa tsamtsi ke nyama ko tsu an za temo ga so dit an ye raka go ha ma kone ki soma an imburunga e nyama ko ha khara go ken kra soma ve ti go se temo hi ko kone ki sai sia ha kong am a tsu un sa tsava na go ra tsamtsi ka tse ka ta ti ngu o ki a ti tsamtsi ka ha mo wa go nta ga tse ka go tam a khasi ka ha a go de tsamtsi ka nta tse ka go ta ha ha mo wa go ntse ka go ti te mo nde kuri ko se kwa tswa tswe a tlo go tsi ka go be ku ngwa tete na ding ga anke a te mo ka tenu no ku ngwa tete na ke tamats an tsum sande kuri ko se manu e kha na go ken kra tlo ta te ga so dit ansa a ya de tsams ka te mo ta te tse uni sa tswana o tsak am he khom he kha go mm so bo se tamande kuri ko se tse uni sa tsuka ta te tswana o tsak am ziki kone tswa go na te mo tso tsam ziki do sa ya va go be khurun tem so was ya do sa ya ba qobe qare go ya tsone sa nna maqo rom ac sweet itse a di chocolate itse te mo tsone sa tsona nna maqo no a di te ansi yana sin te kona o ga sonde an hera ka kono ntata tsa ba tsamdzi ke kwesena go se utsa he te mo te o tsona
gana o eng ke tsiya tsang go a kwana zikang tse ka go dinhe te o tswana o tsheka amsini immune system ya khomkago fra a khrunde go zikenhe tsam te o tswana ke a te khate tsam ziki ta a zi tinzi program ke te tiya kae kwa tente ko mate nne ka o go zi program se ko nyamsina kwa ta hanik e si kam firi khamene tezi e ya kwa ngosi ya ko khirisa hiye ya fire amate kwa kham tiyo yurnal tamit program te tek enza makotise tatu darana kwa isa hiye.

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nguya ngmanamka e ngwa kesimuka yangke gulika chiulo hege ya wabaya e wamunyatiwa Nelson Mandela ka e sungke vanga sikin mkwaka. Mandela khaw khale ya kula mutena nam chika ya kesila kulin ka ngteke ka ngaka mupuli ngwa musa muka hana chitwai e mukao o chitwai e kula chike ikwa wana oiyo wahutu chika la waka ngke e muke longsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila poli nga katene ko yoyan kaitan henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiko ke kula yule akhtin ko nga kamna ya poli nga muku keke ya wa kamna la kam wisise muku uha Madela kam tike e he koe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawa nge chimuka atika kya kwa hege ka tike kula ya gen ngawi chikwa kwa Sita Afrika hege ngole nguisi ya gen kwa
3: long live
2: the spirit of Madiba
4: Jakte de exka FM kiki
5: domma kwa de makwena uma platform de
4: yishti
5: ona tensiwa o da kona nyeha FM

0: Wala wa tolfu ke XKFM yang he ahana mukin wami fresh to mangombo. Yi hunar ti he wa ngure ti ak ang ge kula khano ge ang le ngka ta kanek cham ke mesina ke center mi ang he se aguzela maku ong idwi wa ingole ke limpo khona iklu agriam ta direktir ngau ke balance saka Albert Machong arngdaki yin hi wan ngole tia ong gi hun kama ngoleng ga tia tia ta besa iklu akwa ka gregani ka ya anang da ki kawsi gi akham sung u iklu a tlitong desine ji thwa kawsi gi akham sung u yi he akanda chamuto agya kwa ang moku ong de diwi wa ingole ki kengal man cham ya chang ke dri de sindi kangni ka ku achok thama khuyam ma chung ang de ke gani ka ng ka wasi gya khamsung ke mes pretti ti ku ai thoi ng de gya he gya akala bisam ku di oi ngole ta sigi da ku ke ya wai gi chima ka ngyo panga ke ke ying hlma ng khren si i de akam ta khwasa ka ro khni sa si ng de gya akala ta hana i khwasa ki yim Municipal avi koma fak bondi yin hewa samu vu ahana yi kanku yi take kai kai kane se duta akam sun u municipal an yam halin ku hana u manera hm sun u ke municipality ma satu samu ku o hundi bo jalam fak bondi an ngande ke municipality hm ta kwasa ka wasi ge akam sun u ke malin kam ku wana ke yin he ku apanga ke imalin ku khawayi ga bas gi akham sung ge malik ga kotrun hu mandala thoma ina ke mafuki kan chi de to a o ka municipal avi kwa ma toku jala khama khwem ka he samvu a hana koi kang i ta manera yang he a wa malik ga to doku jala ge kham u jala tan ji git akham sung u ke malik ga hu u jala manera yang he kan cham chi to a gi ga tin ka ganang ma ku ong kan khwa u tia ya ko engel man ngi hi wa gam ka um ni gi agani ka stu apanga cha ka si khni sing ki chi bi ma chin ni chon tu wa cha yi ki malin ga khu wan di u ka bi gi akham sing u ki ma kong go ya ni i gi ngwa wi ko ma gi hm ta frista ti polisa ta ne wi gi ya chon kong drun ti lok o yi stu da ko gi gan ba tu skin hoita gi am ki fesa ka i ko kan e hewa operasi sanela twem provinsi ng ipolisya kung kuya hanak awo tabo kovane ta lok oiki ng isigin yagin huwita gin am ta lang sige he ahana oyi wajit kong a ganwa kang inawa ki lang egin ku o u yang he wajit ding ang ha inawa ki he jit kotum a inawa ki ikung am kuyam kovane ang nandaki fesa kang hewa operasi sanela twem tane kwati aga dana ge gani aga tia tia ge kwai na thora to agi ga kondisa ke provinsi ya chonung moku ong sing si ku klam ge tang no ya ya ko kondisa ka ku chung haum ek to sim darak au general ke fere inak de nasi antonio guteresi ta kwa ku ye gi ta ahana ke ng ngau ka ge ti aga dana ge mede osti ka ngolem Guteresi ta khanung ing ya gi ta ku ke kha u ke iran ei ting ha ke ga ting ha bal ku hum ke strat ya he wa ho musi hena wa ki statu ging ke hitum gi ya gani ka hena wa ki american ei ting ha ke ga ting ha iran fi en ing nga wa ta ge dat satu mo le chawi si se ng ting ha ai ong ka kani ng kho ka khang ko ke si ong ting a jang Guteresi ang da ki Pringa basi o hong kande sing u ke nhoka ahe kwe na kama kwe kasi o hong wana ka kula si hong chik twa pringa basi o hong sing sing hai tango ling nai kogzai kwa ng ke chi yulo ngan hong kuli tsa a ena wa ke gwarta ng aga vikuwa ma ka chik twa ng twa ena wa ke ngol ling nai aga ekonomi o chika si ge a kam sing mo kong am ya tani de geta ku kin ya kan ngai mo ka te gi ka e baluku mke strati ya hi wa o musim plin ngabasi o musim vi ko ma ngo dibit ka ga ga ngam ke ngicam kunqinqi tola si nxa sike wola wa yen dola sam kunqinqi
1: tsame te ke se 12 amta ko 5 minute nge kara kwa xka fm sikino te bori he ka ko ti sarati after kapunda honor ti ko omba para ko ncha ngo ka qara ko ya hi khona o ajao ji ku ka onta o musina ki nge he moto kwa limpopo ke gwana mga kwe ko hata o di direktire a berlan se saka se di a Albert Mochuang a kato kwa no ta mga kwa ya hikuwe na ke henga oji South Africa suji ki kwa rako tine kana oka ya tatita kama a kate si aki hambe teka hong kate kwe a kwa na he aki deisende di kwe a ako iti anga usiki teko sita aki mo iti no eki nyamukati ya sita te 3 days and kwe a machuang aka tu kwa no anga oji municipality te mo iti kwa no teko an kwe ni sini kambe ni kwe tati nga oji aka tati si ina nyamuku abodra su anijuka teko kumta kao jawo a jawo ke organisasi ya khasu ani atama ngtres ka khuna atie ko khawte municipality ti ki jawo kon khuna te ma kwe fak bond he samu a ka to kwa no ngtres ka kwa kwa rango khuji nyame ko te ko mu na ta municipality ti di siri a jawo ka di kwe ange bi gi ku he khana a ka to kwa no a he nyame ko khuji cha ka ra kokun ka gota fakbonde a ka ti kwa no municipality ti ji ngcezi ka tu di khana a wo ko ha kwa na he ne khun tong ka ku sere a khana wo ko kwa na he no aki ha kha sere di ndab kara jao kara ku a na kwa na he tu khana hi sana ko khwe na jao ma ko be municipality ti ta ngesi sa mo swe ti kwa kha no tu ka di kwa na a mo ko municipality ti ki hi ne tinu sere a ngo wo ti ji ngo chaka karango ke weti no akhana ji tinji ango jao ka eta o di secretary si a samu si di a do misane mahasula aka to kwa kano ngcesi ka sire si ungo jao ka kwa na si ke kuti he hana me to kwa no a ngo subuka go e kana ko tin kwe na a ta kono ne sire si weti he na ta ngo te ko kyare ka ngan an kwe na o ka se ti go re ta Freista tika polisa na anka tukwa nungye tamsan e makana nge kwa 300 di nko gyao te mboro nga kwekai anko kiyang tata akhani sisa ate ko sisa takamsika operasi sanela tuwe nge si mkunda iki polisa na kwe mako haa kwe a tabo koveni anka tukwa kano nge mboro nga kwekai kwa iti a aki haa mboro nga ji kwe a kumwa kwe kwa kandye kwe tahono kwe akare hono ama ha to tsine tsumo kwe no kwe so mo khata mathung kara khata ma ama to khata ko veni a ka to kwa no nse sa ya na nyeti he sanela tuye he ai ata kwe ko kungo go ke henga o jiki a khana a tinzi ki mukunda ski kwa na nge ha ntse nya mo khati ha ka kwa na nga o ki khodi go ding ti ko khana ngwa rata e kata Borisio khiri o hem Secretaris-General en Verenigde Naties die Antonio Guterres ham ane khabana khun ka a kuyete kwa na ka ku emed West Suka se nyamsa na kwata Guterres ncima kham tham siki qoqo ku anga de si Iran su khecam ku a ki skipa jingye tiji a ankiya o si harmusi ku ta khunu nyinga o si Gulf State de tite zikita ta khunu ma aka tra America si president de a Iran ne a khecam de kha no kana aka te fie ncd o wa ka te singo cam kha ncumusa ncha ku a moko khanka ta ko khuji a kai ku a nyama ku keja ku ka ta ku sikhwara ta gutarezi kham ane a aka te si cu ni sa kha ka ku a des na ti a khuwa a nyama ku khara kha te a cam musa ke ndo ku ndo ku ata am kunda animja no kana a ka te nge he ngusi u kwara san ka kwana tu kungwara ta eko kiu ka kwana a khung ka te kwana ngusi ikinomista ma iya mako nge kwe a wu kwa te kama a ka te si Akingo skipa ji ngo tengie ta ti okoro koro sanaha am kia o mar musi ti kom ki ngo kana atamaha wo vere kha ara te ya ha te bore khiri khiri ngo no khabana te bore kke sen te kam yin ere kanno yam ka bore a khondam ska xka fm ski

Pretoria tatetia liani tsane tsia mako anka te tsams kan tsaka tsame 12 ek amako 18 khamani te zyanke kra kwa radio nerten 7 o ni kha fm ki no programete anka te nhe vadisan mot pe kamete kro ko se ko yams na kwa ham ngo bori ko khuzte mote anka ko tate bori ko khuze radio si aninza suria te venu bori ko khuzingi ato ka te tanhe ko studio si ka khyanto ka tsunteke kona te mote a ka tate kone kuri wa programme nge seko nyamse na khwata hango se ko khirisa hinye yen ire amate ka khwa a tsams ka tot se ko khuta tsam kana ka tsam programme ga nge nge a te moka tin tsana ga kom sa ya vate ofo bori tin ga ka ga a ka sa ya vate kuri bori bamba bori tan programme kuri ko nge seko nyamse na khwata hango se ko khirisa hinye yen ire amate ka khwa a tsams ka tot se ko khuta

Cum lat me livă tate tia manice că țame țane țuia ma cutia anca din căsca țame timonu, tu alfec am aco nihen tu în dahmanitezi, în checara hoanic eisica, in în der dahmanitezi eia hoaham, prohamen cu se cu hăritati in irec amatecoa vadisan mut pieta mietem, țam scatur se cu huta nu cru, prohamen poricu huste anca cu tati se cu nihiam snahota țam zeki, Hiti o ten uruna hoti mandela ngoe mangu ma kwa hati mo kara tint. Kehe kun kuite hiya te te un anak ai ki tin kwe na ki te mo an e ki huwe miya tem. Na kwa na ki 18 yuli te mo kanu te anka te ehem ehem mandela ehem. No te an singa unanga u an e ziki his na ko miya te te uso zinko te ki evita tem. Nkwa awu haven kwena kure hwaina ta kure hwain kwena temo te kao ta tin ezi azi. Nu ti do ka te hito te mo nta ikara nge te awasi ya kwa tango huwe hisen ta tim. Kam ziki te kehe ka mo gara ti te u kao zika kwa te huwe te mo te ka te ane ziki an kwena uku inki tama te mo tinsa sinhe e ya kago. Ma kwa na ki te kre kuna ku te mo ta ti ane nta ikara te mo te mk e te kom te mo. A kam ziki ya kote a kou kou kutse e kuzi tinzu kuinzu anza te an kara kwa yu kwa khantango a tete kou kou kutam kone en e ya te tsams kate ngana kote kou kou tati tse ka hizi kwa rasina ngiz kate mu te kuinye kwa rasina kuinye te tsams ziki kuinye te mu ngiz kate a karate hem ti ya du kuria ki te mu zire asia ku nguwa ta kuria am zire kasia ku nguwa ta no akwana zika te mu ngiz ka hasa tango ki ke hem tui kama kuinye ta ha kwa kate an ka te ten ngana ko an ta te tam ziki nko te use uzi te ki evita te na ko ngui kao sina si o klo benga uzi te mo te kao ta te kwe zi te ka tingye ta ko na tin ae te dara na ko te mo te siya ko te wo kuzi te kara ko nge a te tua kasa ya vate nu e te mo te tamate te u anza kou ka te huwe te hinyata nte u ngana ka iki tin kwe na te mo ayoni sa te ngana ma te kwa nazika ma kwa na iki ti do ka te kwezi te ka tin kwa ka hito te mo an e zike mta i kara te u aninza ngo te avasi ya kwa tareta ta ka iku zike te tia kre kre nte koma te ngu he program he badi san mi pweta me te se kwa nyam sina kwa tahan mandela ngoe manguma nte ng uru na kwe te u se uzi te kiebi na kwa te kha o ta te nkha kwa asota nka uzi te nziki ta programa ngwe kuru kwese ko yamsna kwata hansi ko khirisa hiye yen iriet amati kwa kham

kame temo no teki se tuwen tuwe ire kama kwa ekska FM siki no te ubori eki sarati yafta kapunda. Musupi na a te marata ha kwe a o a ake ha akwe ko si nge sisa anija kung kako kwe a ake ngabe ko a hisan veta Andrea Jensen Siyoko mo itikwano matlanda kumisi ki tehe a tshunye kuita ehe makwa na he niko tshunye tatie gwana mkha anka kuivere khati khaye nikoma sika anka atikwano ahe si ukhek ame kia inyana tati no ahe spatra ka kianka etata khaye te mata kayete kwe a karata akzamika tako tamme a chukwe nkarata e a karata Akit una ana tswetebe ma go ikikumotre njonga se tsaite he tagwana mkha Johnson siya ko komisi siki si twarating tswen a musupe ya ko a kra ko mboronga karate si a he kana eye hi ake ha mboronga a tso go him o mestat intelligence ki te ko kwe a firoska ndiki Johnson mboronga kaite si ye akaite hi boringa kwe a beri batman wa karahi si a undum san tamji tinji a mu ko hai ki khai tino khe ngo kain a jao kata komisi e kwanam kha ya komisi e khasu jao a atahinu ya ko khain karata ngiska san parka a te te ka tsan tsebo khate nyamoko ne di Afrika su o pakavene auna a Boulders colony ta tritinga o Simon Stati Kapstatika a kams katama a kasnati si yamoko ngo di tsaka karaha khaju ane a teko chiye den ake a ewo a ek ere kon kwina angai ki moko keuta ce hisana ditame a katkwano kurie ke angai ko ke Afrika pakavene jiki Kauka kwe si aki nyamoko tuwe en nyehen takaka si wati nkoji ate ko kare koji mokai ngeete kurie kino. Yoka ha mokai no a kare koji mwoki si tinde sendaka. Mukawesa na si tinde sendaka. Nye nyamuka di amoite no faifu kurie ki asai si chie tinta moite nga kare ko ang pagaveine he. Honor tiko di omba pera ka muka kwara ko ya kon kwena gwana mkha ena eska khana wa a mesina su o kiare ka o sendrem selimpopo kinwe he si tate ake ha o a direktire a berlanse sakas di a Albert Mochuang a ka tu kwa no ka kama ka kwa ngu kwena tiye mkunda jingwe kwa kwa no besa ka aka si tate ta hama a ka tu kwa no ko a chakwabe kawesa na ko Days and the size si tata khama aka de ke tam an queen si tata na e ki si tata 3 days and the ko khu a machwang aka ti si anga o si ki ha municipality ti a he khaisu ane an queen si no sino kamben queen kwata tinga o ji an ji an khana ane a moko khom kara koro kha khati ana akara ko no khau jao a khau ta ha organisasi gwanam kha khuina a khau ta kata borisu khiri o he kha tam new zealand ski wokure ko khu a gewo ki sam nil ni khoma sika ni a nta kha o a tsano na kha setni australia ka tsa khata nima ach en seven taka kurie si yakata nima nil kham nyam sanek wokure ji khama 5 taka de dekade a sorry 5 de dekade a khama te ko wokuri na tagi woki no kham geuji kham wokuri na ji kan tuni sa ai kuji my brilliant career the hunt for red october the piano jurassic park the hono the house whisper khama 2020 khaska moite kwano si jwanga wo hi imdi awoka kangre atita takono akwe a khama ngata khono a karahi te ko khama chu yo hasa khatinta australia takono new zealand se de yam ka minister a
tahonu honor de ko quenanta nil mtsai a detaya hanao anija quirik amna a tom quiji a deta kate ada te obore te a hiri hiri ngono kawana bore firi irino yakska fmk tek tek tek

hao tu wa ta gaim chek kola tu um sa damang kum kum hao chek ka tu ta damang hao ko chek ka tu kola chi jal ga tin cham cha ta tin chek ka tu ta gam sa du ta chek da sigam ka ta kwam chek ege ka ven dis kola ko kam chi ma pang ngam cha ya de cha um chi ma pang ngam cha wa tu um cha mam chi cha um cha chi ko ma ga chu ga ma kam chi kai gam kum kum da sigam kam cha sa tum cha gitara ta dilo gum cha thali ko ling sa ga dang ka tum cha gitara ka gre

0: ka FM 107 ngxakene ngala ke mntase amtsafite ncindweni ngicamtsa ke mil 8 amtsafite ncindweni amtsase ke mabusa tipsen yangqoba ke camtsa ke qala camtsa dite camtsa ke twi camtsa ifun fierta kamune dake chimbo ke kumun ncondo singimtsa wola ke aqwa ya anqa ucanqa ngaqhamica ke qala camtsa ke usiyana qonqhamisa lemtsa singike manta e tsa programa tswa nga gamtsa teke game tsa wola wa gamtsa ke firiri tsa samtsa go e tla nqwa tsa gamtsa wa ngum ya o gamtsa khontha le ke khuda nemse singe titi magete na gamtsa teke firi gamtsa tino ne tamtsa ka bisa na education ka programa nqwa tsa gamtsa ke ati ke wola gamtsa ke firi gamtsa a firi gamtsa ke firi ta gamone tamtsa sente ke ka bisa no tamtsa ke a educate development na programa tsa tla sa ke wola gamtsa ke firi a gamtsa ke khotlhome atiwa ke fira tsamtsa ke fira tsa monitara tsa sente ke kausi ya tsamtsa ke programa tsa tsamtsa mo a obot ndane ke qomo ntsongo ka kausi namtsa teni ho tsana tsa ke tsala manta ga e tsa kausi ga nae sunda dingo tsi ke tsamtsa ke lena support ya tsika nqisi ke a tsongtsa a bilongo sa tsaka gani ta tsa titisinga e kausi ga nata nemtsa toto wa sengu o mtsi tsala kho akha o tsaya mtsa tsamtsinga e mtsa nqwe qatswa mo mtsa fiki yeti ya tsongtsa teni manta ga ya kwang mtsa ke manta ga wa tsamya e vu wala e utitisinga e tsivisiske ya tsonga awa vikoma ke abakhani nqwa vikoma ke atutwa singqhama etsivisika na wa tsamtsa kwa tsonga awa mtsa sing u utitisinga e mtsa sing u kawisi sitike mtsa awa zela tswa tsike aqha ya mtsa ke mtsa sika ma xa utsa tsike awa qhali qhani tsike awa qhi qhani kawisika na mtsa sing u dake mtsa moni tswa owa da a qhota a kgoma tsika wisi na mtsamani tsho ora kgoma ta aqa khama tsam tsetsa tsam tsamani tsho singa ga wisi na ta ka ka kgoma ta ajala mtsa kgoma ta aqwa ka tse tsika na ka ke a seng go ka itsiki a stand go ka ke ga na tsamu sisi o wala wisi ina ga tsiki a probera o ina ga tsiki a to tlhino ga tsiki a kgoma tlo a wa titisana a seng o dege ka e he a tso tsa tsena of ka a tsama tsiki a seng dege a wala seng a mo se khama ke titi a foko se khama o tsike he a nwa he tswa seng tsiki seng a tswa ngene tsijela ke singi ka pasi makwa o ka o tsijela ke singi ka makwa e pasi mo khamsena mar ka wisi ka ego ka ang ho tsa ka ke a tsu tsa a wa sende ke ne a titisinga e he a tota ke khitse fa titisinga ya ke khamsa tsi a titisinga e yang a kwa ka o ka tsi sina a foko si khamo ke ka wisi na ke ka ngo fa foko si khamo ke ka wisi na ke ka tsa a dung ina ga tsike a o jela ofe a tung ina ga tsike a tleng go ita mo go jela ba singi tsiki singi a go o ke a khe a tung makere ga tsena da mar tsika ka tsoa o ka qwa a qa a o ka qwa ya tsola khama a pasi a sing o tsibisi se wa sing tsiki sing ka e kang jela a ka pasi ka a kona o ka wa pasi kona tlhanga a sing o dang nete ke ne matsawa go o mo tswadzela no tsene ga wisa na ga hamse de ke a he a bo zela tsama ga wisa na a o tsa drug xi tsaka no tsene ga a bo zela tsama ga wisa o tsa qhali tsaka no tsene ke ga wa tsike ka ntho ta kwa o zela khama go tsikhotla ya mana ga wa tsika nga a go tsama a ina ga tsike a to probero tswa to a ga tswadzela ga tswa khama ga tswa tsama ga ka tswa a jela ke titi mana van ina ga tsike a to probero wa tsa ne a khota a go tsena fa khona ka go tsena fa khona pa ngatsena wa tswa ta a go tsena ta ma tsike he a tswa fa stand kwa ka wa tsike ga tsibisi ka nokang a no khama khwe a ga tsen khama khwe ba thota ke a thota ke ka ma tsala tsem khoma nga itse wa ta a duwa dan duwa tsibisi ka na a tseng o tsibisi ka na a khama ta ke a tuto wa seng wa tuto wa sa a nna sa re ke ne a di ta titina ga a di o fa ina ga tsika ngo to vina tsia tuto ngena ga tsika he a tun o a panga fa ma tu sentsen ina ga tsika na ke ne ka tswa tsinwe ke a van a na khanda ke ne ka tswa problema ina ga tsike tsia ngo tsi o tsike ka o a e pa sia o to tsena pa sia o tsela tsia na a seng de ke ne tsika ang tswa problema tsika ang tswa ke tswa khome ke tswa tsa ke tswa tsike he ka ntsho ta ka pa si ma go na tsama ka o ka pa si ma go na tsanga mo pa si ma go na guga van a tsika ne si kwa tsike he a seng go go na wa a tswa o le le tsika na bona tsanga tsanga ke ne ke tswa problema a tsanga tsanga ke tswa tsike tsawa a tsanga tsanga ke tswa tsike ke ka gya ke tlhola na mara a tang kona a jiwa o nwa ka ta ka wisena khamse le msa a gwa mo tsa qhomo ka tsanga ka wisena o tsa a khali tsene ke wisena o tsa dira se ba tsene tsike e ka nga ka ka phanga qwa o tsike ka ka tsa tlo problema sena mtsa samse mtsa go ke a tlhotlo mtsa ke titi ya khamse tweet khamse ke fetta ka monita ke mtsa tsoko nga mtsa bronze tsa tsa qoma ka ka tsamo me manta ke mo mi ka ebe
1: mama het jy al vroeg geskakel na die postbank blackout
2: nog nie ek gebruik nog my sasa gold card hoekom
1: Van die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die go-kart open werk.
2: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
1: Nee, mama. Doen dit eerder nou vir die toue lang raak. Die oorskakeling is gratis.
2: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Ka FM akan ke ma uthula chika wan a tu probier o tsana da kankula khamo ko aki a tsana bu tsa sendi ga usi chike na ke uzela tsana ke khabar ke ma ke khali ma ke tsin khong khamo di chisi ma ke game ga ma dra se bena ke uzela tsana khamo tsa sendi chika na ka a kuso ka khamo ko a ngong ka kuso ka khamo ko amana ka o ta chigi sing ka e pasi ang o tu ma ka pasi a us a kan ko pa pasi a go khamo a khamo tsa chigi sing chi si kana a qanga a chi ka qanga a pasi aku sengheng tsena fa pa se ya go khamatsa tsena pa se go jela tsaqa ke tsena ta tshwisi kae he aku na ke qanga o tshiki a ke khabari ke qama kana ka nga o ta tshwisi se go jela am au ta tshwisi se a tsa tsaya a ka o ta tshwisi se a khuwa a au ta tshwisi se go tsuma a bana a tsing a tu o tsikandwa ta tsa qanda ke ne a qa a qa o do it ka o do it nga tshidza o tsena o do it nga tshidza ke tsena o do it nga tshidza panga tsena ta ka wisa na kang a o ta tshwisi kana ka hapa sa tsonga o tshi ka pasi a ujala a tswa o ka lisika o tonga na tsonga o ka lisika a fa tshi a ngwatu a tu sinti gising o tonga a tu sinti gising o jala ta marka na tsamu si a nga na vindika a wagini ma wa dui de ngati a tshi o maka fo tonga de nga a dui de tshi kwa maka wa a kama kwa de nga dui de tshi kwa ka wisi kana ka tshi ka vindika ka kwa a o tsamsinga ipasi awa tsigiso tsamsinga ipasi awa jala tsigiso tsigana ka nga qinqa tsigana ka kwa ni ka tsono da khaki akona astra tsa tsenga tsono da khaki akona tsa tsenga tsono da khaki a nqwa ka uta o tonga tsigana ta a go tsinto de ka tsama kona hin ha tsigbe a tsigbe a o tonga tsigana te te te ipasi awa ka tsa se de ka a fulu de ni ka tsoma tsing tsia bundi ka ka mo a khali gani kona vindika ka mo tsia a ka mo khitla gani kona vindika ka wisi sikana ka o ta a planning wisi si o a tsi wisi sika e kang a ngwa tu tsa o tsi sika e pa sika ngwa tsala ka tsi sikana ka ka vindika kona ka tsi sikana ka nga tsawa a khana de ki ka wa khama kona a tsi gwa thusa tsana ka khana ka wa khama kona a tsi gwa tsikana khama ka a kona se ka de ki ka wa khama kona a tsi gwa a tonga tsikana tsi a ngwa tu qoka ka tsala qwa ta mar tsi ke a ne shi de ki tsikana a khama qwa daga tsokona khama daga tsi a ne shi qoka a ng de ki ni tsika ma thusa ka wa ta ma ke a tsi gwa tu ng tsikana o a tu tsi gwa ba khandi tsikana tsa sendi ki tsikana a qona khama ko ya mtsi tsika ka qinga qwa a pa si a ga nci qwa nga o tsena pa sa nci qwa nga a qintsika na mtsindi ka ka nga sitani ke ya tsa ke problema awa ke tetia singi ina ga tsinyu ma ke sa ka ma tsi ke tsiga a tsi ke khuya qwa mtsindi ke ke he a a full de ke tsiga a ga ka ma full de ke tsiga ma ga pa ma full de ke tsiga ma ga singa ma ga sa mme tlo tsa tsane ke ka wa a kona nna ka tsi a nna go ka tswa ga a re kom ka tswa ga go tswa ka wisi ga nwa man tsi wisi ga ndo ka ga ke kana tsamo si o lo wisi pa si a nna nna he ke Amaki agle to Chana Damarasana, Akia to Probiro, Kuya to Probiro, and to Probiro Zalatana, that at the time they get problems. Any problem I no see, Wakamakona, problem I no see, Atiakona. That's something was in Langua, was so alarmed, don't know.

Bali Adam Sicamtsake sokala momtsafati afite incindwa ke mtsasake xala xa mxhobola khamtsake 3 xa igqigqi mtsake iqhumo nqhumo mtsake dimakata naka ngoxake siya xala xa mxhoya namtsaka wishikane ke aqon khamtsate ke chike heka ngaqhanqhe a uthi ke ngaqon nqhe a oka wishizike e mtsatutu asin uthi wishizike e eka ngang aqhinga ke ke aqalixothika no aqonqheka ke amane o of tsitsi qhanqwe yasinqhe yaqwa uthi ke afistana tsi qhanqwe aka na cimusisi oyawo zela tsi ya wa tracks ya wo zela tsi ya wa qhalixa ngani khona tsika no ka qhanqhe mtsara mtsara ka wa tsike ka ngati ka tsiqwa o ke ka khonqwa uthi ke akuqwa ka tsike ka lo msaqwa ka na cimusisi anqhaqe kana cemusisi akanqunqace yancinta ke aciya akishinqa iqhale nqaqoda anqepi atege afulke kini kacoda ke mukugiya dalishinqa iqhale kacoda ke muku kacoda ke mukuxinqa sidale atalegishinga necemusisi wan akuthi afulqwa afulke kini kata kapasi anqe hoqe afulke ke anqe etapasi agiya agani ngona anqe etapasi atatiyage wan tsigana ke afulqwa ke tsige agukwa ka asinga dike ka kona ngafa singa dike ka kona jala ta marmaniria e yana akhama ngawa ka utsinga e ka agwa ngoka mtsasa dike ka agi agi singkale a opa ai kang ka ke tsasinga ke agya ko ya ranyi e gi kham a tsawa ko ya ngi ya tsawa a wa ko he an e ya wa a qhintsi ke ta opa ai ina ka tsiga tsiga wa ina ka tsiga a tsaw tsiga a fulde ke ne ka tsawa tsige wa a problem of ka tsawa tsige ka hang a pasi a ko a focus ka tsawa tsige ka hang a kham ka kham tsade ke mtsatene ina ka tsige a wa ke tsaw ina ga tsike he a go ina ga tsike a ke tu khamo ke a tswa a tswolele tsika na tsana ngate ke a tswore ke tsia tswore tswa ka ina ga tsike a wa ka tswa ka ne ke mo pasi tsike ta ka mo ngo tsike ta ka mo tsham na tsike ga ngjela khamo ke na tsike a tswa ka uti a ne si tswa ka kona so ka tike ka khamo a kona so ka tike ka jela a kona ful ka tike ka jela ta ma tsike a bini ka uti a ka tswa na jela tswa wa tsike ka nga ngukwa afute ke a e te ge a gani kona afute ke ne problema ai ai he ge a ta pasi a e antir tsa tsa problema ai tsi ga ta pasi a e a o ton tsa tsa ka ko ke a nga ho ka ko ke a singe ka ka wa tsi jela singe ka wa afule ke ka tsi jela singe a thusa tsi tsi ga ne ke ka o ton a thusa tsi ga ne ke ka o jela a thusa tsi ga ne ke ka o khama tsa tsa te te te a singe ke a o jela ke te te afule ke ka ka tsuma a awake atutuwa singhe ka wisena wa tutuwa fustan ka wisena wa singe ne kwa a tswa kha tsika ng jala me kwa tswa tsika ng tsuma me da ka klam tsa deke a tswa a stramu tsiki sing a tswa tlo tsa tsiki se wa tswa wa re tsiki se wa tswa ka wa eresta ka no tsiki se nomtsa saka tena ko ngam tsa ke kana tsa musisi tsike wa a ngamu wa a tsie u tsike ngamu wa a planishing a ke planetsa tsike he kang a ke nqutsa u tsike kang a be planning tshwisika na tena qhinda ke a tswa re tshikana ka a tswa toki a ge tsena ka qhinda ke ina ga tshiki a tshi dzai ina ga tshiki a tshi dzai ka ma a wa khwanqi o tshiki tshinwa pa sha go don tshiga na go tshinwa pa sha go khama ka khona o tshinwa pa sha ge ka khona ka ma wa tshi pangi tshi ka ma o meeting tshi ka ma wa tshi ya be langer ke tshi tshi singa e ka nga ke tshi tshi singa ke qhi ke a pa si o to a qhi a pa si o jala a sindi ke tshiga na ke tswa tshinwa ke a bona a futa ke ni a tswa a thwisa tsane ke ka oa a fute ke ne ka tsoa tsinwe ke a fute ke ne tsikang tsoa a pasi ma matsotsa tsikang tsoa tsike ma pasi ma hasta ka tsa tsikang tsoa tsike ma pasi ma eresta ka tsa bana a fute ke ne vi ko ma tsoa na o tsa ka tsoa bilangri ke a gani a ga fulen tsana ya nga o ta a tsisi si a tsinga ta a wa ka ntsika ntsi a tsisi a tsinga ta a fur lora a tsigisin tsige a tswastela bilanga ina ga tsinwe a ga tswato ge a tsige he kang a tsijela singe a tswa a tena fuka ke ko e a ge khama da pasi a wa an e o ke a ge khama futi ke a opa e se sene ke tsien khale mo nyi a ma a tsanda ga tsige tso we ina ga tsida sa khang we ina ga tsisa khang da mar ke e o sa ko ya a o sa tsa ge tsi a futi ke ne tsi tshwana fu nga ma tswato to ke qinga o tsi tshwana ncam ke ke tsopa a tsi tshwana ncam ke qinga a tsi tshwana qam ke sia ina ga tsia problema ke ya ina ga tsia a tra khuya ina ga tsi a one van ga fulen tsond wa yang ya a ga fulen tsana yang a khama kana tsa musisi van ke a tsin a opa a ke a uzela tsia drugs gane a opa a van a futi ke ne ko ang magi khama
kula ya akangami kula ya ati samiti kula ya angumi de kula ya frami akuna ful kada ti akuna ful kwa akwenge amani ya oha o ti kwa akwenge ti angwa kwenzi da mara agwa kagi harapu de agwa kagi harapu ti kwa na kya saga kini ti kwa mwa eres ta kwa ti kwa kango ti kwa ti kwa mwa nga kwa nga ikama kwe ti kwa ti kwa nga kwa kwa ikama kwe kana kang akak tetiti asa khuyaka ka e asa fulo ka afuko gine an ake ngwa ti tswana ake wa ke kharapu ake sinoya ta machi ake gu khage khana ti tswana ka agani ke tsotsi ke ha problem ake agani ke tsotsi ya khona ke agani ke tsotsi ke khu khama go go khu ke ake tsatsi tswana da mara a tswe nge ke tsi ke ake gu khaqwa o khoya no wa ke khonkhonwa ti tswana a nga amane ke amone amo posa no go tsanga ya ntse tswana o ka le siko forstana fa amane amone go go duya vorda o ga tsiya ke kankhuya ya ma amadwe ta ke tisa ya ke gine tsiga na mong ke nna o tsana mong ke a tswa kona lika of tsana mong ke a tswa kona nga a tsana mong ke a tswa kona ware ama a tswe ngo ka a tswe go duika ke ke kona a tswe go duika ke tsa a tswe go duika kha ke ne mo tswa kona ke o be dul tsiga na mo tswa kona ke tsa go tsiga na te tsiga ma ke tsa tswa ka o tsiga ma ke ke khonkwa ka e ka wa kan a nga ke a tswe a tangi kanga wa ke ne ma konwa ti tshwanong ke tsika ma tsanwa ti tshwanong tsika ti a ke fuqo ka ke tsa qwa ya ti a ke fuqo ka ke ke tam qwa ti tshwana tsike ha go qwa ka ka wa tsike ka nga ti teng teng ke a ke nga wan a kula go ke a du ke tsala ya fa kula go ke a du ke kontra fa kula go ke a du ke ne ma ma ke nna wa ma ke khang nna ta tsa go tsena ke a go tu tsa go na wa re kham go tsena ka tsi a go na a go bona ka go dia go go bona a tlhongo go ya go du ke go tsena ya sa ntse ke ne tsi ga ntse tswang ke go nna mo tsa ke khang nna mo ya du de ke tsala mi ya du de ke khang nna mo ya du de ke kontra mi ke ka bona tsa ra ka nna ke ka nna si ka e tene ka tsa se ka na tsa mo se ka wa tsa khang nna tsa ke tsa kana tsamo sisi mtsa hana tsa kana tsamo sisi tsa tani sisi tsa nga ndeke ena gatsi ke aqhe o sa tsala ke tse o sa qwa ke tsana ena gatsi a to probiera nga ka tsoa tsi ke tsi thange tsi tsang a kana ka tsoa tsi ke he kang a wa tsi jela sing ena gatsi ke aqhe o sa ena gatsi a khang o ena gatsi a tsang no tsi tsang e phana fo dine a tsola ya tsi tsana fo te ke tsi a ngona tsoa tsi thing thing tsi tsana fo te ke ne tsi a don kon nga ya tsoa tsi ke ka tsogona tam kana tsamo sisi a gantsi ke tso tsi thang bana a folde ke ne tsi a khotlo nwa tsi tsona bo tsi a khang khotlo nwa tsi tsona tsi itsa khang khotlo tsi itsa khang khotlo tsi itsa khotlo tsa bo a ta kona khang ka fa ta kona khang ka ke tso tsi ke ha tsinwe ke ya tso tsi ke tsinwe ke ka ka pa si ka kona khang ka tso problema ke ya bana a ku tsi a folgo ka ke ne mita gantsi ke ta ge ha mi tsi mi mo ne tsi ha mata ku tsi ke he kang ya agiam tsa sa daga kon ham sa dige tsa a tsa da blame tsa khona kana tsamo se ena ga tsim tsa tsoto a rak betro ka nwa tsim tsa tsoto to mai wan tsa fuka ke ne tsike tsa to mai tsika na ya o ngam ya ga tsika na o tsana ngam ya pa ya panga kwa no tsike ya tong au jala o tsike sa tong khri to wa kwa o tsike sa tong kwa sa kwa a fu de ne tsikhwana tso kha ke tsa tsi thing tsi khwana tso kwa ke tsa tsi tsi tsena tsi khwana tong pro bi re tshola a kona fulka ke ne a tso pa sa tuma kona yena ga tsitshwa to tsi kgosa yena ga to tsi tsika to tsi tsinga wa tsala a ho wa ka tlase ndi ne a tota to ma khama go ya a qhali qhali ga ne khona o tsi ge sing a fa tota ge a problem a khona ra satu sing semana kgosa a satu khang ya o satu a to ma go e he a qhali a jala nga wa ta mara tsi a fu go ga o tsi ge a tlo go ga ne sia to nga ma qhali a go nge tsi tso tsi tsa a yi nam a to a panga ka e tso ka ntse o ka tso ga jala sing ta kona ka a nqeta a tsiya a nqhali qinqhali a nqeta a tsita o pa ya a tsi ta a tsho a nqeta a tsi ta giya a e gqini khona ka a gqhama a tsotu e nna wa tsi tshogise ba tsotu qinqwa a se go se go e sa qinqetse go sa to probere tsala ka wa tsiki a o hanne kona ka wa tsiki ka a qatswa ka go e he ka a qatswa go e ka a tsa ke problema go se nna ka tse sa to tsela kwa a tswa full ke ne tsena sa tlhoka go tswa mo ke tsena sa tlhoka wa tsi jela seng ta tsi kana ka khandi kana tsimo se se a tse a ke seng khale a tswa stile bilang ene ga tsimo tsi ke ya ka tsi thing thing tse o tsa tsi jela se o tsa bilang re khama go a tswa wa re ka a tswa kona a tswa ke ya ka khona ke kana tsimo se se ke sa ke sung tene a tsi a ka kai tsi a khang go tsi a full ke ne a pa sa nang ka nang ka a tswa wa re ka ma tsi thing ka ma ka ma tswa tsi thing wa a ta ge ya a gani ata gya ko e an e an e ku khama
3 monitor. Unlimited solo.

XK FM 107 nxekene rhaleke lesamtsa fite ncendo yegecamtsa ke king mola de camtsa ke feeling umtsa fite ncendo mtsawula akhamtsa de ke dre camtsa ke tonta kamani de ke chimba e tla camtsa mtsa de magata na ngwa kamwa na tsini ke wola camtsa ke feeling de mtsa samtsa feeling program ka la ngwa kamwa camtsa de ke simple sake mtsa bro ka tsana ke tsi ke wisi ke ya nga qhari ankhwa a ngwa ikwa tsi tswa aya mana ko ya ngwa ikwa tsi tswa ka tswa ngwa ya tsa o ka wisi ka e he ka ngwa ke pala pala tsa ka wisi ka e ka nga ke plani ke moku wana pe plani ke moku ujela plani ke moko to wa kawisha na wa chika na aka wa eka nga kama kwa eka chwa kama awa kama shinga na utiki sana na mdasa nki chika ya o tasa da kika wami agria agisi nga imkali nga agrida opa ayet agrida apanga ka e ya atwa kwa hengi kawa chijala sing agrida apanga ka e ya atwa kwa hengi kawa chijala sing kawisha na kang atwa wari cha ina ka chike kagi jala wa ina ka chike nchuma adama afuke siya uwa chike ka nga chijala sing ya uchike ka nchuma ataku chike atungu kwa ka uchike anishi kwa titi ako na ngwa singa u titi ako na ngwa ama ka titi ako na kamsa ka asimu ka kika wachijela singa tamar ka tuwa chia chijela afulu ka ke chike he a kankuwa chitwa ngwa fafulu ka chike he a kankuwa ngwa chitwa ngwa fulu ka kene chike he he ka nga chijela singa a ufafulu ka kene chike he a kwe kwa ngwa ya a kankuwa ngwa ya ama teki aturuta a kwe ngwa chitwa na tamar a tuwa ngwa ke kanka ya ngam chike he a kwe kwa ngwa chitwa na a ke kanka o kama kuya o a kyo kankuwa kuya kama kuya tamar chike a fulu kwa ka ama teki akamare ke tsikana tswa ka tswa problema ke akamare tsikana tswa a tlhola ke akamare tsikana tswa kwa a flop ke a gani khona ba ntse ke a fuqo ka a kona sinka ta a kona guka ta tsike a ni shiko tsi a tlhanko tsi tsanga a tlhindi ke ni a tsia to kwa ta tswa a kwi tsike a to itse khangu a tsowore ka matsi ke tsela sa wa tsowore ka matsi ke tsodzela na matsi ke a kwa khona tsi tsona a ta tsi ke a to tsi a fa ta go itse a to kwi a panga tsi a to panga ina ga tsi ke a fulu ke ka watsi jela singe ina ga tsi ke a qama ke ka watsi jela singe a wan ka ina ga tsi ga ngoto a kula na tsi ke a ka kwi a fulu ke ni tsi a tsi ko tsi o tsi a kwa kwa tsi o tsi a go kwa tsi kana ka watsi jela singe o ka to tsi a problema ke a gani hona ka to tsi a khona ke a gani hona wa tsi ke a go kwa ka o tsi a si kwa go tsi a kha go kwa ka a kona qama de ke ka kona nga a qama de ke kona jela a planisi se ai ya to to singa tsi fa planisi ya to to no no planisi ya to to tsi ka no a ngi ni tsi a ka hi kotsi o tsi a go kotsi a tsin de ke ka jala a fu de ke tsan jala fa ka mari tsan jala na mara tso ngi ke ni tsi a ka hi kotsi o tsi a no sa kotsi o tsi ke a go kotsi kana ka tso tsi he nam ke a problema ke a ta mara a do kha kona ko ka mam sa sai tanga ka tana ka ham sa de ke nka gina kha tsi ke a tsi dia a anqo qhintsi ofasi nqothi qhinqothi ofa anqhinqothi qhinqothi ka ethi tshwa go dia ethi an ofa mana qhafu yama yama asawa nqwa ke ka a futhe ke nethi tshwana ke qhintiana ofa futhe ke nethi tshwana ke qhintsa a futhe ke nethi tshwana qhotutu ke go ya bana a tshwa a tshwana da ke tike a go go nqothi o tike a go go tika na a deni khona a jala a deni khona a kula problem a deni khona a kula khona da so ti tshwana ke qhintsa ti tshwana nge go tsawa a a kona tike a go go ka tike as a ko ga amata ke ga tsi jela sanki a amata ke ke ka to a amata ke tika na jela a tsowore ke ke ni tike ma tlhai ko tsi tswa tike ma kang ko tsi tswa ma nga ma tlhai ko tsi tswa ma nga ma kwenwa tsi tswa ke o ke ka e ka ntlo jela o ke ka e ngam ka khwitla mo ke o ke ke ngam ka tswa pasi ka wisika na tsi a fu ko ga ka wisika na tsi ka ama ko ga amata ke ka tsi jela sanki a amata ke ka tsi ke ka to a asinga de ke ni ma panga tsi ke ma kai tsi ke ta mar a tswa singa ke ni tsi ke ma a ko ko tsi ma panga ko ka tswa tsike ke pasima kona panga ka tswa tsike pasima kona kai ama a futhe ke ne ke tswa problema ke a futhe ke tswa tsike tswa a futhe ke tswa tsike he ka ka ka khola ke a qani ka
kakuya kula ngagi kawishi kana kakuya gya na marka tsige akansi afuti gini kato tsige problema kato tsige ya apasika kaka kau jela kato tsige pasika kaka kau tuma kato wan kakuya kando agi kato tsige kakuya kan kato tsige na agi panga kato tsige na tsiwishi si afuti gika atsika gya kwe agi atkali gani huna gya agadari gani huna afuti gika kakuya kula a panchiga na kanga taka biyer afuti na taka nga a od a kafulen sa gya ato gya a kaku taka gani hon ato gya chige kanga a problem taka gani hon afuti gini chiga ay kaya hon afuti gini a koi afuti gini a panga ka ka kawa chige la kama koi gya kawa chige la sing gya ato problema gya ato chige kawa ato ato kaku chige a kaya hon ato kaku chige mo koi ato kaku chige mama panga e damar ata fulu gini chige anjala mi o chige tuwa mi damo chawa kona wale le kole la kama koi chiga kawisika nawa akakwe agdia a akwa kakwe ina katsia tu ofi ina katsia tu kwe ina katsia tu panga ina katsia tu kwe kakwe agu katwa watike mta sinitwa ke kawisika na tika uzela kwa kawisika na tana ka katitwa kwiki agi atani kwa kwiki akaka kwa kwiki mta sagi kawa kwiki atwiki akwa kwa kwiki ya asatika asakwe nunda mara kwa kwiki ya gia a of nke ya nina wakangtani wa kwiki kae kana tsamo sisi ani sisi atse kana tsamo sisi atse atse kaka gini atu probier chi aga oha oha to jela chi gishin ta mara afur ka gini chi kana tsamo problema kia afur ka gini chi kana kama o ka ho kula o tsam ngama o te ka tsamo jela mi ma o ka te ka tsamo tsamo mi ta ma kala kam sa sa te ka wa kui ka ita ni ka ngagi am sa ina ka chi atu probier o afur ka gini chi tsa DNA chi tsa tsa tu tsa a chi tsa tsa gau a chi tsa tsa atu agi kona o yin kalu kili chi ge atu kai afru ka gini ka chwa chi ya chi jala sing chi chwa afru ka gini chi chwa i chwa i chwa tu ma ge chi ga ne chwa tu ma ge chwa ko ne chwa tu atu mami i chwa tu a dam no we wan ka wa kha fula e ha gi a ya o ka ga sa gi khui ga na chi ga chi ge kwa khui ga na chi ga ka ka ka pang ga kwa khui ga na chi ga khu ya kwa to sia na wa ko e ka ng ka chwa da chwa ka chwa jala chwa ka chwa pa si chwa dam se sing to sia no ngai chama ne wa daga jalawan tsini ka wisi kana tswa a kama mtsa ka tswa tsi ya jalam tsa ka tswa tsi ya tuwa mtsa mtsa se kimtsa tswa lika in ha tsi tsa tswa tana kama sim tsa tsi mtsa a tswa ka u jalam tsa tsi mtsa a tswa tani a khim tsa tswa mtsa tani tswa re ka wisi na ka ngari mtsa tswa tsi mtsa tswa re tsa tswa ka ka tswa tsi ya tsi ngoke mtsa ka tswa tsi ya ya problema ke mtsa gani hona mtsa se ka khim tsa mtsa tswa wali la mtsa tswa re tsigi singi ka uzalam tsa tswa re tsigi sing ki ka tuwa wa tsigi mtsa akhi kro ka tsigi mtsa akham kro ka tsigi mtsa pasim tsa sing kro ka go kro ka tsa ke netse ka tswa problema tsa tswa tsingwi da ka kwen o ka ta kwita mo ka ta go tsa a tore tsigi sing wa tore tsi tsi ka ka ka pasia ma kra tsa na tore ka ke tsi ka pasia auto a tore ka ke tsi ma ka tsi ma pang da ma pasima ka uzala tsigi sing wan ka khane ki mtsa tswa sing tsigi sing ka tuwa tsetana fere lor kama ko mtsa mtsa nyumi wa mtsa tswa wari mtsa se ke a tsa tsa tso ya tsa ke gine ka gama mata ma wa gama ko enga ma dira tsi a tu tsi tsi ta am tsia na tani kang wa tsi a wa fere lor kama ko a kha va ka tswa wari ke mm o sa se tsa ke ma tswa wari ke ke ma a kama wana mta ma tswa wari ke mama wana in kha tsi to jela ma a tswa wari ke mama wana tsi gi sin ta tswa ka u sisika na kanga a khang khamo ko a tso wori mo gani kuna ta ta wori a nga e kha a wori khamo ko tsigi sing ka e kang khama a wori khamo ko tsigi sing ka e pasi a uto mana fol ni ka magda a ma khamo ko ya di ma tsi ga tsa uto tsika ka mo magda ko ga di ma tsi ga tsa uto jela tsika magda ko ga di ma tsi ga tsa uto ma tsika magda ko ga di ma tsi ga tsa uto ta tsi shi ka fa na ko tsi ana tso wori ta ka tso wori ka a tso wori a tsa ina tso wori ka tsigi sing ma ka pasi ma o jela mi e ma pasi ma ma o jela mi tsi mo jela mitsi mo jela mitso ka wisi na ka tso tsinwe ke a wa fulo ne man tsika la ter tsite ka tsika da mata du de tsao de titi na go na ngo fulo ka titi a gomi de tsamo se tena gomi de tsi tsisi a khonta a tso ware a khale mondo ata ware tsi gi singi ka to ware tsi gi singi ka jela ta maka ngai si ka ngeng tsi jela singi a tsi gwa tsi jela singi a tsoka tsi jela singi a tsi a tsoka na ware ka a tsoka na lika ka ata tuka e he ka nga jela ka ya nga a ka nga o nga ma o gra a khasa o he a nga nga o he a khani ti kham tsi gi sa o wa sa nga tsi gi sa wa sa tsuma tsi gi sing ka wisi na wa ka ya kham tsa ke tsa sing u ka ke ma ni kwa wa wa ka ya ko nga tsa tsi ka kha nga tsa ke tsi ka nga a tsa wa tsa ke problema sa tsi ka nga a te tsam tsa ke tsi ka nga a tsa wa tsa ke tsi gi sing ta tsa sa ke sakina
atamcha ke wedding song ke ngumke ke exclaim ona kanzima ngxenye ngxenqa ab victor mthwese ngxenqa ngemtsatsa nje ngamtsa wala qhamsa ke firile nje samtsa firile ngoku khuntele ekhwela ngicela qhamsa qhamsa ke manta eh di 13 July 2016 sekina qhamsa ke wedding song.

XKFM 107 xa yini gare ke mtsamo tsofite ncundo ke ke camtsa ke bona fela ke the voice of the camtsa ke xa camtsa ngola camtsa ke drink camtsa ke 40 minute ke chimbo e tsingi mtsa camtsa ke mtsa ngola tne ngwa ke aqhonqo aqhonqo khamo tsa ke qoma ngwa mtsa sa ke mtsa kwa ke mtsa khamo ka tlo ha ngwa camtsa ke drug xa ya khomo sala ka wisi tsike e ka a pangisa qwa ka wisi tsika ngwa qwa ke tsike ka ka la tsika kwa tsika ka tsa kwa problem sa tsika ka kwa ka kha amane ya kwa kwa ba tsara ka usena tsichisi ka konxa mo tsa tsichisi tsa sengwe la tsichisi mo tsa banga la tsichisi mo tsa xa la tsichisi mo tsa angxawa ka usena wa ko enkang tsa ka usena ka lo sa mtsa ke tsa mushinga e o la singa e la mtsa sa ka ke mtsa tsonga ke tsonga wa tsa mtsa ka tsa tsoa ang o ka khama tsike ka ha belang re ke khama ke mtsa tswa a to mo mtsa ke sim tsa tsuna mtsa ke sim tsa tswa stela belang e na khatsinwe tene ga wisa ntana kon hamsa re mtsa tene a sing da khama mtsa tsike tsike he mtsa tswa pa si o mtsa tswa pa si mtsa khama mtsa tswa pa si mtsa khama mtsa tswa pa si mtsa sing hai o mtsa mtsa pa ka wisa mtsa sa tene a mtsa tonga tsi ga tene thota wa tsi ha tsa mtsa ke problem sa ka ngota a tsa mtsa ke tsi ya tsa mtsa ka ga ni khona mtsa tsa tonga tsi sing tsi shikana ka kha nga tsi shikana ka o da ga wisa no ka a sing hai wa da ke tsike ka nga a pa si o o tsi ga pa si o khai o tsi ga pa si o panga a mane wa na go siga na a khama a a khamsa the game sa tana for lord khama khweka ke mtsa mtsa ncunqa bona tsa tswa a lika ke mtsa mtsa giya mqa ka khona mtsa tswa lika ke mtsa a khamsa mtsa ncunqa mtsa tswa ka go siga ndwana mtsa ka ta foke si tsinqi mtsa tswa khamsa ncunqa mtsa ta ngulu tsa tsinqi ka e mtsa singe foke mtsa foka ke ka dzela mtsa tsike mtsa a go khotsi ke mtsa khama khoka ke ka kang ka dzela mtsa o kang ka khama mtsa o kang ka mtsa mtsa ka go siga kang mtsa a khama ka go siga kang mtsa tswa a tu nkang o dzela khama ka mtsa kang o pasa mtsa o kang o khama kani kona ka mtsa ga khama ta mtsa singe mtsa titisa na ka wisa na wa ko mtsa kwa ke qonga ke mtsa sa ke a tswa wa re khama ka tse wa tswa ka ke nemi e ka pa sima to go khamse o a ke a titi a hore lor titisa na kula ke ya khamse nga tsinga tsitsi ga na titisa na kona ke a khamwa tsisi na ka tutuka titisa na kula ka ya ka ujala o tsisi nga wisi na auto o ka wisi kana o wa ka khosa the side am tsiki a for lur kwa khavu khamse sine kana tsomu si tsiki he msa tene a ngwa a wana msa sine ke ka wa tsiki tene tsa a a ki problem a tsa msa sire ga a kwa ta yi ki khokhosi kona yi ga ya ga sine kana tsomu si si ina ga tsiki a tsa tsa a ngwa a tsa ke problem ya tsa ke problem tsi a tu probir sa o tsi gisi a se nge ne a tsa khona swa ka tsi nga ka wa tsi ndo ka khamba se tiki a tsa a gqe a khamo khwe ina ga tsi ya nqoto ho nga ka le munyu ya ncwana ka ncami o fa a krapu ya yo ya kha ke bi gqe khamo kana ka msa sate ke ka wa tsi te ne a tsa mse tsa ke problem ina ga gqe me ke a tsi gqe msa wa a ncunqa a tena sa khamo khwe o ka ma tsi a tsi anya a anunga sa ta wa kha sing khu khamo khu ya kha anunga ka tsile tsila khu ina kha tsiga to probiro ina kha tsiga to probiro ndza la tsigi singi a to khe tsigi singi a to khama anunga ka hande ke a tswa thuse tsiga na anunga ka hande ke a tswa a to thola tsiga na a tswa o khama tsa tsi tsiga na ka u sika na ka nga qhe a ka u sika na ka khu ya ka u sika na ka a to probiro tsi ta a kha sing tswa to la ti ka apa sika apa nga tsana anunga tswa tsaki ditiano a vhanwe tsatsa ke kantsa na aka banga u tsigisa aka seng tsigisa fa ka tsing tsigisa o aka o makere ga u tsigisa wan tsia to probier o a vhanwe kona ke nitsi a motswa thusa tsana motswa go thula tsiti a tswa go khama go tsiti a tswa go thula ka e a singi ka dzela o ka khama ke ka khama a to probier kona tsona a to probier kantsana a to probier go tsena o fa tung ka panga nwa wa tsike e ka dzela fa panga nwa tsike ka ka khwaya ha a o nwa a ina ga tsia to mse di tsike ka ka khwa tso tsi mse to twa sa ina ga tsia to probier mo ka tso tsike tsi nga tsi den khotsi mali mo o fa tu ta mar a kula e tlesi a nwa ka ne ka tswa a mtsi a nga a o fa tswa mtsi a tsi bo ke a wan a thasa o wan nwa ka ka tota khu khamo khwe a khase khu ya a ina ga tsika to probier o ina ga tsika to probier ng panga ina ga tsika to probier a to ngo jela o tsika na to khama tsa tsena to tuwa tsa tsena ta mara a khase tsotula ti a ka ya panga tsena a khase tsotula ti a ka to ngo ka wisina ke a ngoto a planis nga o a titi singa na a tsiki singa a to ngo jela o tsiki singa to khama o tsikhiwisi kana ka ha vindika ka tsikhiwisi kana ka a o tsawa ke tsikhiwisi kana van a tsotwisa
chigi a tu fa tu tu sa tsana ki kama kare ka tu sa tsana ki ka jela a tu tu sa chigi na ki ka toa te ka wisa na ka ndeki a pasi a sin u ka wisa na ka tsia for lo rokwa a ka sin tsia for lo rokwa a chi tshoi to ma a chi chisi ke he ka a ngunga o chi chisi ka e ka a u tsa o chi chisi ka e ka a o ka tso tso ma tso to a tso jela a titi sa na u chi chisi kama ku a morsa o a tu chigi song jela fa tu chigi song to a da mar ina ga tsiga a to probero wa ngoli tawa tsikana tsi tsisha vindika ta tsi tsisha ka tsotsa e ka ntse ka tsotula ti aga tswa o ka ngo ka ntsela tsana tswa ngo ka tonga tsana tswa ngo tsuma tsana bana tsa ke ne a khasa ke ne ma tswa thusa tsana ma tswa khama bona tsa sa da ke khing wa ka ngo si ke tswa ke tsi tsikana ke kona tsa seng ko ma nga tsa wa to probero o panga tsike ka nga tsi jela singa tong tsa panga tsike ka nga kama tsa panga tsike ka jela a nngwe tswa tsa ke ka tsofa nngwe o ta tswa tula ti a ka panga tsika na a khasa khang khang mo ka nngwe re ke a pa sa dui ke kama fa pa sa di go mitsa a ta ngi sing ka mo ne kwa a ma wana kona ke tsi ke a nga tsa mo wana kona tsi ka khosa tsa mo wana kona tsi ke he kang a kwa ya kwa wa kwa a khadua tsing ya nngwe ke ne ma ka khadui ta nga mi ngi tsi ma khadui ta a go sa ntse ka u sena wa ka e ka nga khosa a tem tsa se ga du khata na tlo bona du tena khamo bona ka tena o tsike tena khakang a go mi wa khasi ka tena kha a ge ne ma tena pasi ma du mo kang wa ka nga tsi tsikana a tong tsi tsi sa wa tong tsi tsi a ka tu tu sa a khasa tru tsi tsi sa nga da mar tsi a tu tsi tsi sa ko ga tu tsi tsi o khama kwa tsa tsa ka tena khata tsi tsi a mendre ka u sisi ka ndwa ngano ka ha giavu mana ndo ha gi atake apasi ateni dui kanwa tsika no ka dui kanwa tsika na inha a dui tsi gi panga tsika na ke tu panga a tu probiera usi o a tu probiera o ina khatsi ndo se ka ngo se ka tsia gi dan ka ka kona ka thota tsi teni kwa he ya ka riski khamo ka teni kwa tsi ya qula ka ka khamo ka teni tsi ya a problema ya ate tsa tsi a tu ngo tu tsi gi sing o a tu o tsi gi sing o a tu ka tsi gi sing o a tu ka ngo tsi gi sing tsi ka ka ngase ka kwa a tu ma kere he tsena da tsi a tsa tu sawa a tsika seng te ke a tu probier si a tu probier o khama tsiki sing a tu probier o to tsiki sing a tu yana a tswa thusa tsikana ke ka ho a tswa thusa tsikana ke ka ho to a tswa thusa tsane ke ka ho jela bana a tsanga ke ne ma tsatsa o tsikang o ka o nga mitsi ma tsatsa o tsang ka am ta mar titi a ga ku tsala ka sa ka ndeke ne a tang ta ma a khwang sa titi a go na fula ya ke ne a tang du khwang sa a fa tang to a ka khwang a tswa ga ke tsiya nga ne si kwa ka tong tswa tsara ka kona a kuna tong ka fa kona ne si ka ka wa tsike nga ma ta tsa tsa o fa futi ni ma tsatsa ta a tso ta titi na ga tsatsa a kha kwa ni khong nga mtsi ga ga ma ta ke ni tsike he tsa wa ko e tsike ku nga kwe tsa sendi ke ka wa a fa pilo ko ntong o ka tene wa tsike ka nga a tsa ke problema ka ka ko ya tso wa tsa tsa a sing u tsike sing a tsa tsa wa a nga tsa ke tsiana tsa tsa kwa sa u ka o ba tsa tsa sing wa tsa a tsa tsa a go mi tsu ka a ngo tu tsi a ma ke re ha te tina a ngo ta go mi tsu ka tena tsike he ka nga tena a te tsi a ta sing ke pu a tena tsa wa ta sing o tsa wa tsu ka tena tsike a tsa ke ngi ke a o ta tsi bi lo ke ku ngo ka u se na tsa sing ke tsu tsike ya tsi jela sing a ka ka tsi a tsi khisi ke pa si a o jela ta mar ri garu ku na a o jela tsi ke sing ta te ti ku la a o jela tsi ke sing ta tsiki wisi si ke a ful ko tsiki si ke a sa sin ko ka tswa tsiki a towa ka tswa tsiki a jela ta ka tsa se tsa titi ka go ka kwa tsa sa ke wile mo last a tsamsa ke sonde la mo tsa fite nna mo tsa sa ke kuma ntsu mo la ka go kuma la ka tsa ke dre tsamsa e ne ren fiar ta ka mo ni ta ke ka tsamsa me ya mo ka mara go se nna mo tsa titi ka go ka kwa tsa sa fite nna ke excavating o nna tsa sa o nna ke ne ka nwa mo tsa ib victor kalam tsa sika matla ko mo ntshuke a tewa ke wala mo tsa ke tlhom sa program ka ntlo sa kham tsa ke firiri mo tsa xa sa mo ya o tsa mo tsa khong thale de khwe dam dam tsa ke tsa khang khom ga ga mo tsa ke firiri tsa sa ke educated development program em tsa tsa sa ke obot ndani tsi ga tsa mo tsa ke kala tsa mo ya tewa ke mo tsa khadu tena tsa tsa ko ya sa ke mo tsa bori ko tsa a wana wala kham tsa ke firiri tsa sa mo tsa fita ke sondela ke wile mo last a tsa mo tsa

0: onenxhumazilide mahungwata ngenxhumi ngihiwa 4 iri wiki XK FM ta 4 iri ki xhamya ngihima samxhumi hi a 4 iri wi tikhagi ahanxingi sakhwida sibitalisi ki ota iki owa ki kangha waluga lokwasi ki qo ki ibuntleni qani khona ki inanda ki derbani kangha ka ki qhonwa yim Hukwik o ya ngha uwa a yal is ki tikwin hi kawangkala kwa gi ngu kwa kwasa Gareth Jameson gi angang tagi ngun ing tika ang hi ka kwanko tikwin ngay kisi ngay hun dani giat ngang gi kubu ki kankale hi ngawagi kakang hi itamayi Jameson ngang gi hukwik tagi luga luka ngani nga sikwa atu sa ngang gi tikwa akhayi ngay hi gigi sa akwi may kukunasi ngay sa akwi di gihamata ni gim yagi okoy tagi itukwe ni kiti kwen he kwan khala kwa gi ngo kwa kwasa gani ni kai da gi halu kwa lokala ta gi asum ku kwasa ti kwam yagi okoy tagi sentani kwa titru kan ngahi ki ti kwam a I kisi mat ngang gi kwa gi kan khali I gi a ta ti kwen he kwan khala kwa gi he kwa ngo kwa gami da yagi ku kwasa gani ni kai gi a kula ta gi a gutu ti kwa gi hm ying he kamta ni gana gi a kwa lang ha wan ho kha ki ka ad yang ho fa in kha ikor le ni metropolis ki wa julis m kwa nazi iti ke sta tu ke ka mandra kwa kha ka khiso relut lero lerutla ati khotsa sa he a khin suri yenan to na stiki a khistis ki khong an lang ko in khin ditin di he gisang apangula ngawi yin khong akang a wa mukusu ke papelo nge ha ngi se to sanga teni ke wana singde hana ji khoy he gya sang tsai ki lam tan halak o tsa sang ko gon ngad gani khona box berg ke landrosof ke us randi ke ga ta sigi ke ke sela ji khoy in ki lang ha thoma ke ka wai ke malits a he ki lisi ko ge ka awam statu gani khona ai hngi ko I ta ke le rutla mukana zin a firo nerti de sin randi ke ka mala gi ke khawa yam ko o ke kang hi a wa ti khaduli ngwi ya wa na ta ya hu ya gi nwa ho fu gi ga nu ta wa ya hu ka wa li si ko gi ga awam ke kang hi a wa le rut la ge tu na khni khntin ka ski go ge tene wa kan de ya ke to thui ka wa la khama khwim la ko tsi si si sa ang singi ama da sa ge tsho sa sa ke mali ke kan de ya ngi ka na ti kha ke de ar ta khde sen randi Frista di kika polisi navigi chwang kong dri ho nerti kika titkhoin hi sige ku ki ngwatu singi wana ta ki khlendi ki ngwita di wita wiki am ki kandeya ki operasi ya ng hiwa sanila tiwi ki kawai ki ki om. Kang hi provinsiale ki ka polisi ok ik oya ng hiwa tabo ku vani ang gyan kwa gan hulak oya ski ngwita ki tini u ta ikisi ngulang ha uwa wang ki kawa gi ngwakang ki ngwaki titkhoi ki tu ngwahi ki yo kuya ski ngwai gya ngam. Kuvani angia ko ite ki operasi sanela tuya angia u ang ki lugalong ko hiti kontro ko kondisa ki provinsa le ngoi ki tia kang hindi tena ko misala jeje o mukusung nka o hunka chung hom ifasi America ki gati khoa ya nghe ibola ki ga kahi Democratic Republic yang hiwa Congo ya ki wana kani ne ka sibitali ki Frankfurt ki Deutschland ya gi ata sgya choya America ki ga sentre mang hi gi kwa sing kai gam kwa kama ji khagin ka oi gi ha ge a ko de ji kha ng ka ni ka an ji khai hi ka la kwa gi organisasi ha ng hi gi ko akwa sa gi di er ka gi akwa sam ta se o da ng ek a gi ti a gi ta chok on ai hi hi gi hospital ya hi ki ji kha gi hi ng hi gi basala se gi asan mu ko cho ng ka khani gi hi ng hi gi an oi ko la kai ka ngi o ka ga khlen de oi Uni America ki gati khang hospital ke Berlin khona gi gi tas ki choya ta ka is ki chotan ji khang ka nin ka ski dumbola ya hala mang se gyo ko ite ki thai ka ha I bola ki ka ga di er ka khau ka o ka konda ni khen yen de se ni ha onerti se zen tu na kha ka chok kha tang tuwa siwa honertin tuwe ki gati khwa ati khrin da dokhla kai ka I mono hon ki sula tagi ngasi wala o have if irum tindi da sam ngi ki x ka fm
1: kamme x ka fm ki fire kam ta ko 5 ka minute tin ki si kra ha kamme ngi he ti tron firi iri bori he gom sham bori firi iri ko he e ti ye de ti trasel katimbum timbamba kati bori firi irikwe ekteke itentemaha aha dikwe tungwata nushpatra oka gwi kutiku uo huita nita ngu anyomite ibuleni ki inandaka derbando o kaitaka kati kwe ALS ki kawutana ki Garif Jemison nga te shwese na tikwana no aki iye tikan karatia dikwe anja te tam no iye te shiko shik ahoy tam ama nga te etikweni kwa ukwana ana mke shika anka gwana mkaha ama anka te khana anka gwana mkaha mwotawe ndewuko kwi gwana mkaha o ka oka tinyere karita tamaka tkha uspani kwena ana gwana mkaha tinta anka tkha wote kaya nge kumote aki akwe iti kani pa di o an ikuruleni metropolisiski Julius Makwanazi takuno akistati mandato kwe kakhiso le rukla inan tuanta ka kristesi kaya ay chukunye kuita chukunye nghe akido kuita dokumenta ji akite kutiko mungisha mpurunga kaite kwe ukwame kai kai kaita box para kasi kai wiki kai ka wiki usaranda ane kwe om tam aki se kutiko ewo kuita jawo kia inkara ancha sinu jawo kube tam no wale rukla makwa nazi Fir honor decision decide si si rikwa him aki no yaba ji tim aki ama ngye kukara kya kara mutetu ahe kwa him leru kla vera sente ni khentin ka khoyim kam ko kamrunga kaite kwe kwa sanata der tak decision decide si di seri am Freestati su polisi na navigi ki dri unerti di kwe kya itu ikuli kwe khoti sesa kan sesa tingka operasi sanela tuye tekite kam nge si provinsi si polisi uka angka tena tabu ko vwani si unamiye di kwa nanon kho kuhe nge yaba antim o si kikungote ni koma kende ikwe kikungote no kum sahi hinki kungote takono kama kui kitam kavona angkate ya baji iti ni operasi sanela tuye ay atakate kutako kungwe na kwa ankara kana nga oji am provinsi ansiki angi ikute o kluji anje te kluwugwe borisi kheruwem Amerika kuma ibola jonga Demokratis Republiki Kongo Shoka ya chao tima Spatra ni Frankfurt kwe si Deutschland kwe shoka uo huita Amerika si u centrem hem Nima kujonga hae choo kwe ngate Nima jaroti yako na kukwe na ate karoti Urakanesha si kwe kwa uo kwe Sika DRK si u anesijam Nung aki Choo kwe na Spatra kwena kate kana kwee anja sino cha kwee wotawe tamaka gwanamka anja sino kana no yuni kwee Amerika kwee Spatra no Berlin sideo ka choitim no kwee kutu ahuitim no anka kwee miete kan karatia nga ujiki ebola takli te jonga he dia erka siwa nisho kat nikhentin sesin duenda ay kakanya mahi Ya tiye kwen, siyeba honer takno kam di kwe am, tang se kutako o kwahi, o kwati, juangay ay kam. Bori kwe kam ekska FMO 5 kwe kam takno kondam kwe testa komo gwem.

0: Hello, Fifi. Ki firminiti ki XKFM tamula ki thamiam ki jitgam mi nghe aboru ko vita bunge kuman ki kumisali ngi kuman ati wala umaje kama ko I kati choy hit akam ki yesi ko ngi mi nghe aboru ko vi amisali tamahongo yeki tresal ka tembo mi nghe aboru ko vi ihun akam kang ingu tam ko I burger mistera nghe wa umgeni municipality ti ki kawa Chris Pappas yang izgalti ni diwe ki hangulan ngta ki gwe dia aki burger meisters kandidati ki municipality team gya uku ita ki belewa ki ka vikuwa ma ki agane kuna awa plumele ki ka tikang hea gya san mko jala ingawa ki tiakang hea gigi ngot awa ki rekhirang ki manirang e gigi okwa ka mkusang kanawi taga machun amtena sam kang hea uwa tigi ka tkhao kang hea kwa hea tia kama kwe ke bisa matskapai hang hiwa North West Transport Investment ki kawam atia kang hi sang hi kwad zala kang hi deisa ni ki kati tkang hi gekwa akholu u bisa ang ki haman skral gani kuna sing kwa ki kole oi ki kwa ang hi kana vizi kwa uzala bisa ka gika uam taka watika ang hi segia ngang ta gika kwa kaa ta kula ang sasang ta gya kula ka yin ta mung ay fasi gani kuna mwasam Mereka ang himede ustad gani kuna ka kulang nga khrindi gani na kang ka didiwitat inigde ka kwi kika jhe ki buto gika o gika gani kuna ki kang ha wa tia ka yin ka pleso ang hige at hui u hingwa ki ka ang hisang te gika o ta tia hangi hingwa ki ka hangana kwa ka pleso at inigya at hui ng tama kwi ta kang hi wala o asis irma sam mi ya kwe damwi
1: Sama five hoko says kamini tanki XCA FMO si karahwa sama ngati tahwano te bori kusi bori je te kumsa bori je anje kam kiye te di treso katembo tahno jelita mohongo da keke tien te mo kien karat on karaha te kotako te kekem te kumsa hinya kuji bori kusi bori shiki te kumo gue burger mister am Im Jenny municipality di Chris Pappas kam kadi ni dia a siki burger mister candidate kara municipality di kitu di am no di administrasi he mo ko kya inkara on kara ha anjasinum ngo jau dem takono te koma gue aki kwa ku he besa maskapai siwe Northwest Transport Investment siwe kia inkara hanga we ton an tiya anko na shika ya na kung ton kona amal skara oki anaki hambaru hati ya kutiku kungkai buha hutu jim nukle kai ka karo hambaru kusha hinye tiham takon tes kumungu ha aku he meda uste siwe ka hanga he ta usaha anka koro kate cara ane em no aka an tsau shaga iye tim ni kun shu an shi jan keri ji tin kona shu aka preshi kun ji a shu yi sana go kona iye tim ta kona tsama sai sai kam ta kona sai sai ko dan bori he te an tsam te ko mo gwe

0: Hallo Fifi, 34 ke XKF M to mole ke tlhomo mo ke tlo mmh he ya boru ke mme tene ke on anwa ke ganda ke tlhang ke se kwa ngam ke yo misili to mahongo he ke tresal ka tembo bura he he gam po malanga gani khona ka ne ne ke khongwa wa ko moka ke ka ngau ke kang he a wa tia ka isa tui wa he ngo trazala khama khwe ke qhekang ha begin close year ke ka jison tsang ke ka hana wa province tsang kang hibur hingyang kwa ka dri and diar taha day sende ke ka gombe nga gombe ngi nghe yinan siya taha day sende ke ka jisang chang ka nghe ki chi yigi ke wana u tas ki ng wa yi ta khir chi banda distrik gani kuna wakwa hi kai kang hai bekin tlo sir nga ka ga tui ta ngalok tama kuya Blaine Jones ahanam ki ng
1: Tam me 5 uur kota 35 minute XK FM kisi karakwam tsamang he ti tekhwan te gwanam ka khweta ha ja o si bori kwi se tam bure na pumalanga ki khana qoro te tami te kona ki ye te aki ya ka back and closure si uvendo khan u province so kam je si bure na mi ti korano dren der tak de sene di gwe am ina se tak de sene de back and closure si uvendo khan u province so kam Jesse Buren, a minute coroner, drained their tardation at the Gue, in ancestor, they send

Tsama seise tsama go ex ka FMK ta hone seise iri bori yete kom sa bori seise ri kwe ti tresu ka tembo ti yete no ti mbamba ka ti ha tikete na am kha o kwe na ana a ka te si hana gwanam ka ha si yo ta tinta kha o ti tam e anka pa ante ta ka Nazareth Baptist kerke inanda ki Durban kam no aka de kwe iete aka tungatam o ignom ja akbih charas ja bisakitis o wandile silo bo ngati chara ja iete kam ka di ngi a ngukri khanaki khikri ti am yelang ki ngo khana monum borisi khirwen fransi na di minister a penalanse saksi di am jin nop barot a katin rese na di ambassadeur a frankriki ka yetin khame age ki khana anja sinu ka gwem ti yu khana a ya kutako ni kuber krak fel tokh takti ti a ka ku hef kai ku en Reslandi Shuhe M Kankaratia Europa Mujiki Hishandita Te M Te Yate Kauto Gov Kaiguim Bori Tue Ush Kantavan U Komanakama Sive Kam XK FMO Tahono Testahavana Komoguim

Siyewe amaku sesentuwe ndakakamanite nje kwa onorten siyewe owe nyeke ekska afemsiki nuprogramme ngete o henyamse na kwata of tkwana o het ke sinza tuante. Kwa ikuti tkwandi aninza haku o aklos kutsa mzikari tango zitama okir na menu tkwana kuom otatini uisiki tkwana cheche ite anamuwa kutaku kana o Sure jaoj a wo khao ta tin buka ki acha eya ikam si kacha sota henu nge kha bie ke jhaji of kamji wo pa we sana kita ko gara a cha sota hen jaoji a ta ko wo cha di jao a ngo cha ki cui cu sena te ta tin e di program si ki e kum ti ta ti

xka if em kawa ulang ngoy pang ngom tan ko chu aung ngoy program ko sa uji si ka ke rado ke ma chwe kamo ko bunga ke iwiji si ke kumasir ngoy ba wale ke ko komang ati chike meta kan ko na ati chike ngoy ng ati chike ngoy juwa ngungang tan chong ngoy ba ngoy sa uji si ka ke di diartin dem ko chwa ke mandaha ke july 2000 season 20 ham ko chwa da sa wi se ka ke ulang ko nga ke masit ke ulang ma kon nam de ka wa khasun wala a te wi ke tinri tinri ma ton mo ulang ma kon de ka wa krim e ke safety a te wi ke dang ha kon na de ka wa community e ke drug wala wa chi ke ka im tu tu ko ang mo ulang wa hankwe sakwisi siga ko ta ke radu ke ma chwe thamo bunga agu sinde ke ko manda ke kisuman chwa ngum tu tu chu au ngo ra ngwa hankwe sakwisi ga ko ta ke ma chwe thamo bunga ke iwisi se ke kum sang ngo ra kya khok khoman a de ji ke met kon ko de ji ke kum a de ji ke ngul jo ngum ga e mte ne ko chu au ngo ra ngwa hankwe sakwisi siga ko ta ke radu ke ma chwe thamo bunga ke yang sika man ngo ngul ngum wa jetman style o manel ateu ke hunu ku si awa tolviri.

XKFM kawa olanqwe mtene kuchu awunqo program ngosa kawuje sika ngokonta ke radio ta mukusi de kawa nyakhe kawa 10 minute ke mtene kuchu awunqo la kwanqwe atake ka uwa khasun ngawula ta pangon mtene na sindake ngoi nga chicha pangwa ko ngai ta ke kawa wole pangwa batene na sindake ko mo singi chichi khali ngui yikwe ga tamakwe kawachinga utule panga batane ne sitika ku singku tumai kana ko ga chiji ga masingi aku tumai ya kawachige panga asing yanung go jela ngana ko ya gu ga tiwa kliniki o masire ga chiji ga ngai nu ya ba satta ba nung ga chuguna ang panga ba thuise ko tumai ang go sing kana bolu si si masire ge ya chuguna tane tutu asing ma ba ya o ngari nu panga batane na singku sikamo wa ya o ngai panga batene na singkan uji cha ku ngwa kam ngun hide ka wam ku chou la ngi cha ngu de kha kha thama khoi da panga batene na sing ngai ching ge chi chi ku ka thama khoi ke chi ka panga ba uzela o chi ka panga ba ya uzela chi ngu ka wa ching ngau tu le panga ba ku sing de ke ka wa chi ge kan uji chi ching ku sing ge chi chi ku ka thama khoi aman ngwa sing ngai ya ngi chi ka ku kong thama khoi da panga ba ngu si de ge chi chi ngu de kha kha thama khoi ngai chi ge ku wa panga ba ai get to just see kan uji ang ngwa kam da sing aman phosing ay sing aman pho ko sa sing aman pho ku ya na ba ya wa sing kan wo ji cha ku ngo kam ka ji ji a chi kong pang ba tu ma kun da ang pang ba ku sing ka ni ngum ka si de ga ji ji kam ne ki wa clinic o ya ki hospital ba sa la pang ba a ten na wo te wo si kam ni de ya hospital ni de ya wa ta ta da ten ngo kam ku sing kan wo ji si aman hospital ta aman phosing wo ji ge ten chong ngo la ngo ngoi sago is chiga ngakon ta ke ra duwe kawe tu akai si panga ba akwe khai kwa ra duge numuru ya one ten seva pen ne kha fm nam tu ko ngo lang ke mo ngo maso ten du tong ngo lang

XKFM kawa wala ngay pangam tana ko chu aw nga programa ko sa wisi si kake radu ke kawa yatu kakai si pangam ako e kak kawa radu ke numuru awane ten si vapen neha FM ke masita ke ka uwa kan wisi sa wisi da ke chiche ko ka kama ko chu guna awman ang hosi nga wachi ke ka em ten chung nga wala ang kwe sa kawiji ka ke program nga em ten chung nga ke maung nga maso ten tuita nga wala

XKFM kawa wala ngawe pangwa mtana kuchu au nga programa kwa sabu jisi kaa ke radu ke kawe atu kakai si pangwa kwe kai kwa radu ke nimuru ya wani ten siyeva penneha FM wala mtutu kwe au nga wala ngawa ngwe sabu jisi kaa ke a programa kwa nga kwe alikuwa wala ngawa mtutu kwe mga kaya wala ngajicha ngwe sabu jisi kaa ke a programa kwa nga da kusite kwa nkani kusupa ke 7 minute mo ka ngo le ngui e ten ngu a chita ba kwa de ka u a kan u si se ko si de ke kre me ke safety pa ngo ko si de ke safety ko chin ngo tu de pa ngo ba ka ne u lu si se ko si wo chi ke mten chung ngo ba wo la ma ji chang ko si an chi ma ta ya ke a pro kham ngo ko nga da a ku le ko pro kham ngo m tu tu ku mo ka ngo ma ke ma e ngo ka ngo me ka lu si ko si de ke chi chi ku ka tu mo ka ma ne pa si ke ka lu si si ke chi ku na wo chi ke mten chung ngo ba wo la ma ji chang ngo sa re chi ma re sta ga gi wo la ngo ko nga da a ku le ko pro kham m tu tu ku ngo ba wo la ngo ngo sa ku si chi ka ke radu we sin de ke 6 minute mten chung ngo ke ma ngo ma so ten bi ta ngo ba wo la ngo

Exka FM ka wa olanqo iphanqo mtane kuchu onqo program go sauzi se ka ke radu we se dege mtane chu onqo olanqo go sauzi se ka ke program ko nqa da akwe ale kwa program nqa go sauzi se ka ke radu ago se dege ola ko nqa de ka wa crime ke safety ka nusi ma se dege safety ke debe ka wa chingo tule ke phanqo go se dege ka ku mthomo go se chingo kanda dawa pangaba a wa chikaka ngwasi dege yunga akama a khali ngwi ngwasi dege kawa he he a tuwa khonwi anghai dege amanwa sila ga dibe ko kone si anghai dege asila ga ngwa dibe ke ye pangaba ya singi ngai dege kana wusi se kawa chike ka thang ya dege dibe ko sing kawa chingna u thula ke ka ku chong ngli ngu masi dege alung sa dawa ke chukuna masi dege ayunga dawa ke chukuna masidai ka jichikan da ba kai ahna go da ti wo clinic o kama hospital da kan da da ba kala tu hma ko yunga ya hung sing ga kan u lisi se ka wo jing ngau to le pung ngau kan u sing masidai ka ku aku ne sa kan ni mu go sidai ka jichikan da ba kan ni ya kwang mu wa da aman ngau kulu da ni masin ga masidai ka a wo jik ka ya chau ka gu di ba ke da ne de ka ba gui ya ku wa to ne de kan ni atena lu sa da ba o debe ke ka wo se ti ka chi ke pang ba kan rusi bu sim ma thang na de dam pang om ten a ta de kan ku sim mum chu lu se m pang ba chu ku na tu tu ge wo chi ke m ta chong ba wo la ngu sa ku se ke ma ngu ma so ten du ta ngu ba wo la ngu

Exka if kawa ulangoy pangom tenu kuchu aung program ko sa uzi se ka ke radhu ke kabya tu ka khai si pangom ko si de kwang khan ko chu pa ke ah en der ta khamanite mo kwang ulangoy eten chita ko sa uzi se ka ke radhu ke kabya tu ka khai si pangom tenu chu ngwa ulang ji jang ko sa uzi si ga kon ta ya ke mo ngam so tendu tong ngwa ulang

X ka FM kawa olengoy mten chongo mago sa uji si ka ke radio ako si de kawa tine confirm diar ta kamanite ta kwang kan ngo si pagi 5:20 kamanite mo kawa ngo olengoy mo jita bagay ma umo maso tendo ita umo ba olang.

xka f m kawa ulang ngoi pang ngom tan ku chu aung ngo program ko sa u si ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pang ngo ku khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha f m ngal tu tu ku aung ngo lang ngo ko sa u si ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pang ngo ku khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha f m ngal tu tu ku aung ngo lang ngo ngwe sakuji se ka ke a worengo konga ke kabe to kai se pangu sa kauji ga ngo kon ta ya da ma si de ke worang ji chan ten ko ma thamo ka le pop kham mto to ko ngo ga worang ngo ngo sa ke ma si de kwang kan go su pa ke ses minute mo ka ngo le ngo ngo ji ta ba ke mo ngo ma so ten du ta ngo ta worang ngo ngo ji ta ba

XFM kwa ola ngoi pango tena kuchu au ngoi programu kusa wuzi si ka ke radu ke kawe atu kakai si pango kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten siwa pen neha FM ba si de ka ua kanusi si wuzi de ke kininu jua ke kola pango kusi de kawe jing ngau tule pango kane wuzi si wuzi de kawe wuzila ke amaning hosa ka go zila go kan ge chung hale wa chi ge mta chung go la ma ji chang go sa ka wi ji ga ka wa ta ke ra du we ali ka bur kham nga ke ma si de kwang kan go si pa ke go leng nei ko mta ni go chu a wong go la ma ji cha ang go sa ka wi ji si ga ka me ngo ka nga me ke ma si de ki ni no o jua e ke ko la ka go zila ka wa chi ge ngo du le pa ngo si de ka kwa a na tham go he problem ngo da pa nga amaning hosa wa man ho wa 응 가고 오실라고 꺼내 좀 하려게 마음가마서 된 뒤도 없나 봐 올라

Exka if mkawa ulango mtano kuchu aunga program ko sa wisi se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pango ko e khai kwa radu ke numuru ya wone ten seva pen neha fm man tu tu ko e aunga ulango hanko e sa wisi se ka ke ulango ko na ke kawa tu ka khai se pango ko e khai kwa radu ke numuru ya wone ten seva pen neha fm man tu tu ko e aunga ulango ngwe sa go se se ka ke program go kona go se re wola ga di tsang tene go nna ka mo ka le ka program ndu tu go nna ba wola ngo go sa go se se ka ke radu ke ka ba tu ka ise ma se de go kan go se ba ke wola nna e ko e mtel chong ba ngwe sa go se se ka ke radu go se re ka ba tu ka ise mtel go chu a wong ngo wola ga di tsang go sa ka bo se ga go kon ka ke radu masire ke bolan no an tan chung ba kon ya de kanu sia ko ale ko program ntu tu ko no bolan ke mong no maso tun tu tu no bolan

if kawa wala ngo ipanga mtene kuchu au ngo program ko sa wizi si ka ke radu ke kwa tu ka kai si panga ko si de wala ngo chi chan tene ko ma kama ale ko program mtu tu ko ngo wala ngo ngo sa ka wizi si ka ko ka ya ta si de ke ka wa kininu jo ai ke ko la panga ko si de ka chi ngo tu lo ke ya ko si de ke ka ko zela ka ko ahane kama ko problem ngo ke ma ngo ma so tendu ta ngo ba wala ngo

X ka F kawa ulengo yam tena kuchu aunga programa kosa uzi se ka ke radu ke kawa elfe kama akhendi harta khamani te tege kwang kan gosi ba ke tbe en tuen da khamani te amo uto anga ulengo tena mhozi tabang kosa ka uzi ga kong ka ke ulengo kong ha ta kosi tege kwang kan gosi ba ke ulengo ko yam tena chunga ba ngkwe sa ke meko besan ba nehe ati chiki kwem ta chunga ba ngkwe sa ko ji se ka ke radu ke kabe tu a khai se pang ba kwe khai twa radu ke nimuru ya one ten seva pen neha fm ngan tu tu kwe au ngo lang ngkwe sa ka usi ga ko ka ke ola ngo ko nga ta ma si de kwang khang go supa ke tibe en 20 khamanite mo ngka ngo le ngwe e tene go a chitaba ke mo ngo maso tendu to ngo ba ola

Exka if kawa wala ngoy pangom tani ucho ngoy programa ko sa ko si si ka ke radu ako si day kwang kan ko si pagi 5 minute mo ung tawa ngoy ko mo ang hano ko awa 12 wa si ka ka im tutu ko awa ngoy wala ngawa ang ko sa ko si si ka ke programa ngoy ko nga ta masi day may kumisa ngoy wala kaya nehe ate si ke tini ate si ke ko im ta chong ngawa ang ko sa ko si si ka ke programa ngoy ko nga ale ko program ko sin de ko da ng ke wala ng ko em de jong ba ng ko sa ka wi se ka ke wala ng ko nga ke program no em de jong ko sa wi se ka da ma jo ai thamo ko bung ga ke i wi se ke kum sen ma wala kya ko ko man a de ji ke me ta ka ni ko na de ji ke ku ing a de ji ke mo lu jong hum ga sin ma ye jep man style o manel ngu de bung se on tu tu si la